0: ga dai da muna ta zo ana ta share gona kai banga ka fara ba
1: ai noman ne ma bane bazan yi shi ba in ma kai amfanin gonan baya daraja
0: to banda wannan shekara domin ko mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya fitar da wani tsari na musamman karkashin bankin manoma na kasa
1: ba ne sha
0: shiri ne da zai samar da farashin da ya dace ga amfanin gonar mu a fadin tarayyar kasar nan kawai abin da ake da bukata shine manoma su kai amfanin gonar da suka noma guraren da bankin manoma suka tanada kuma nan take bankin ya sai amfanin gonan akan farashin da yafi na kasuwa
1: to karamin bayani
0: an haka ne domin manoma su samu ribar abin da suka noma kuma domin kaucewa hauhawa da saukar farashin amfanin gona a kasuwannin mu
1: ai ku na ji dadin wannan tsari
0: wani abin burgewa shine gwada amfanin gonan naka za a yi a saka maka kudin ka asusun ajiya ka na bankin manoma ga wadanda ba su da asusun ajiya da bankin manoma kuwa nan take za a bude musu asusun ajiya da bankin kuma a saka musu kudin su a ciki shi yasa ma aka ce saboda lambar NIN da kuma BVN din su duk irin amfanin gonar da ka noma Habu bankin manoma na kasa ne kadai zai iya sayan amfanin gonar ku da daraja fiye da kasuwanni domin neman karin bayani ku ziyarci bankin manoma mafi kusa da ku ko kuma lambar waya 0816 418 483 ko kuma 0812 894 4

0: Kawo yanzu dai tuni wasu daga cikin alhazan kasar nan suka iso gida bayan kammala aikin haji a wannan shekara ta 2026. A makon jiya ne dai kamfanonin jirage masu safarar mahajjatan waɗanda hukumar alhazai ta ƙasa NACON ta ba su izinin haka suka alamta alƙaluma na fara jigilar mahajjatan zuwa gida. Hukumar ta NACON wacce alhakin duk wata zirga-zirga ta mahajjatan ke wuyanta ta aza wannan nauyi a kamfanoni guda hudu da suka hada da Omza, kamfanin Max Air, kamfanin Fly Nas da kuma kamfanin Airpeace. Aƙalla mahajjata 38,000 da doriya suka biya kuɗin aikin haji ta waɗannan kamfanoni ƙarƙashin hukumar ta NACON ta hannun hukumomin alhazai da ke jihohin Najeriya. Rahotanni da suke fitowa kawo yanzu daidai hada wannan shiri. Sawayen jirage 18 suka iso gida Najeriya. Bari mu je ga wakilinmu Yahuza Doka wanda ya bibi yadda batutuwan suke gudana.
1: Tun bayan kammala aikin hajjin 1447 tare da kwashi kwanaki 30 a ƙasar ta Saudiya, alhazai daga ƙasashe daban-daban tuni suka doshi ƙasashensu, ciki kuwa har da Najeriya, inda alhazan Najeriyan daga ranar 3 ga wannan wata na Yuni aka fara jigilar dawo da su gida Najeriya domin haɗewa da ahalinsu. Ya zuwa ranar wannan Lahadi, hukumar alhazai ta ƙasa NACON ta ce ta kwaso baƙin na Allah daga ƙasa mai tsarki zuwa gida Najeriya 6,547 cikin sawu 17 da kamfanonin Max Air, Fly Nas, Airpeace da kuma Umza ke safa da Marwa daga Saudiya zuwa Najeriya. Alhazan jihar Nasarawa 423 da kuma jami'ai 6 kamfanin jirgi na Fly Nas ya ɗauko, inda ya sauka a filin jirgin sama na Abuja daga Jidda.
0: An gaida Yahuza Doka. A kowane lokaci mun sha faɗa cikin wannan shiri, burin kowane alhaji da zarar ya kammala aikin haji shine ya iso gida ga iyalai. Duk da irin marmarin da mahajjatan ke da shi na ƙasar ta Saudiya, wannan kuwa za mu iya cewa amsar addu'a ce ta kakanmu Annabi Ibrahim alaihi salam. Yayin da alhazai suka iso gida, wata ni'ima ce ke saukar musu a cikin zukata, amma daga lokacin da mararin gidan ya sake su, daga nan sai kewa ta sake maye gurabe a cikin zukatan nasu, ba don komai ba sai don tuna irin rayuwar da suka yi a birane masu tsarki na Makka da Madina yayin da suka amsa kiran mahalicci. Sukan kuma dawo gida da dumbun labarai ga iyalai da abokan arziki waɗanda kan ɗauki tsawon lokaci kafin su daina wannan zance. To ko yaya abin ya kasance ga alhazan jihar Gombe a zancen da muke da tuni suka iso gida? Bari mu je ga hirar da Aliyu Adamu rafin makarantar yayi da abokin aiki Baban Kawu Babayo Hashidu.
2: Alhazan jihar Gombe dai farmai ta kawar a jirgin na farko ya tafiya wasiya, jirgin na biya yau ƙarfe 12 na rana ƙarfe 8 sai farko, kuma ya farko ne ƙarƙashin jagoranci ruwan kowar maye a wato hukumar alhazai da kuma wanda shi ne Amiru Hadi na wannan shekaran mai martaba sarkin duku Alhaji Haruna Abdulkadir Rashid, tare kuma da sakatar hukumar jin daɗin alhazai na jihar Gombe da kuma ita kanta uwar gidan gwamnati jihar Gombe Asma'u Muhammad Inuwa Yahaya da kuma sauran kusoshin gwamnati suka iso suka sauko a wannan filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa da ke nan Lawanci Gombe. Kuma kowane alhaji ta gan shi yana sauka cikin annashuwa, yana dariya, ana yana murna ya dawo gida. Kuma tun farko da yake jawabi, Amiru Hadi na jihar Gombe mai martaba sarkin duku Alhaji Haruna Abdulkadir Rashid ya gode Subhanahu wa ta'ala da kuma jigima gwamnati jihar Gombe bisa yadda aka jagoranci alhazan jihar Gombe. To kai su ƙasa ne da suka saukar da farani nasara, ana kuma ya cewa alhazan bisa yadda suka ba da haɗin kai aka samu nasarar aikin hajjin wannan shekara. Tare kuma da godiya ga masu bita da kuma malamai masu wa'azi duka ya gode muku agaji da kuma wato a su ɗan gai da aka ajinan masu taimakawa alhazai a can ƙasar Saudiya. Ana kuma a roƙi su alhazan na jihar Gombe da su yi amfani da irin darussan da suka koya a yayin da suke san ƙofar da su dabba gaji a nan gida Najeriya. Wannan shi ne sakataren hukumar jin daɗin alhazai na jihar Gombe Alhaji Sa'adu Hadi, shi kuma wato ya gode wa alhazai mai bisa yadda wato suka ba su haɗin kai kuma aka samu gagarumin nasarar aikin hajjin wannan shekarar. Kana kuma ya gode mai girma gwamnan jihar Gombe da biyu alhazan jihar Gombe Riyal 200 wato na barka da sallah da aka yi, kuma ya gode dukkanin masu rubutu da tsaki na wannan hukuma wato bisa ba da haɗin kai da suka kawo suka bayar da can da ba da wannan haɗin kai da suka bayar ba ba za su samu nasarar aikin hajjin wannan shekarar ba. Kuma daga nan kurgina gona garo ko mede yaji a kuma ina Muhammad ina yaya kare ke ta da ta da dukkan alƙan jihar Bauchi duka je ka aiki lafiya maza da mata da dawon lafiya ba ta ga samu kace ko ne rashin lafiya ko din mutuwa ba kai hatta ma take da kokon kike da samu ta mace ko ta haihu ko kuma ba kuma yi bari ciki a can kasar Saudi ba wannan shine abin da suka yi gaba daya kuma ka san yake a lokacin da an da kowa yana murna daga can ya isa gidansa ewa ma to muryar su ma dai kawai a baki ne ba su tsaya ma suka fara suka ɗauki muryar su guda zo ko maka muryar su amma ba san hali da zai daga baya wata kila in na je na sace su kowa zaka ji san tsoro da muryar su kuma karshen kwasan Dauda Alhaji Jihar Gombe dama jira ke bi ne suka tafi kuma jira ke bi ne kuma an kammala lami lafiya
3: wallan mutanen Gombe dama su mutum nawa ne
2: a su wato su 997 ne wanda suka tafi bana duba da gani da ita kuma Saudiya tun farko ta daura matakai na kan biyan kudin aikin haji kuma da yawa wanda suke kafa kan cewa da a san Saudiya nan wasa take daga za ji ai roko a roke ta bayar da ƙara lokaci babu Saudiya bata bayar ba wannan abin da ta bayar wannan lokacin ba ta ƙara ko da minti daya akan abin ta kana ko suka rufe wannan shi ka yin rajista na alaƙa
3: to idan na fahimce ka wato an kammala kawo alhazan jihar Gombe kenan
2: alhazan jihar Gombe an kammala kawo su gaba ɗaya yanzu kamar yadda suka tafi lafiya haka suka dawo lafiya ko ɗaya ba a bari a can kasar Saudiya ba wala a da'a mara lafiya ne ko kuma wani wanda ya ɓata babu ko kuma wani ya ɓata dabo a can babu wanda suka haka suka dawo
3: me ya ga fara wa masarar game kai jakukunan su zo da shi gaba gida kenan
2: a wato wani abu ban fito wato ko ne alhaji da ka gani na mun samu zanta da su kuma a suna murna da dawowa da kuma yadda suka bai lafiya suka dawo lafiya kuma wani abu kwalifi to wato duka ne alhazan jihar Gombe kowanne su yana an basu manyan jaka guda biyu ya dura kaya da kuma karamar jaka an basu wannan kuma wani abu kwalifi to wato su alhazan da kaza suna kowa da da farcikin ta kuma abu da basu abin wato kowanne alhazan jihar Gombe yana da babban jaka manyan jaka kuna guda biyu da kuma idan karamar jaka har loge kenan kowa kuma ya dawo sai kuma abu kwalifi to ne alhazan jirgi na koko da suka tafi na biyu za su tafi kuma sai da jirgi na farko da suka tafi sai da ruwan zanzan din dukkanin kowane alhaji an kawo masa yanzu yana sauka da jakakkunan zai ɗauki jakakkunan sai tafi da kuma ya karɓi ruwan zanzan din sa mutum kilo a mutum mita 10 kowa haka aka ba shi yana tafiya gidansa.
0: Baban Kawu Babayo Ashidu daga jihar Gombe. A can shiyar Kabe kuwa yanzu haka alhazai 'yan jirgi na uku na hudu da kuma na biyar na jiran layi na isowar jirgi. Rahotanni sun tabbatar da cewa tun rukunin jirgin farko da na biyu suka zamo 'yan gida a Najeriya. A zantawar shirin Hajji Mubarak da abokin aikinmu Yazid Umar daga shiyar ta Kabi ya bayyana irin nasarorin da aka cimma a birnin Kabi.
4: Dole da sanyan safiyar ranar Asabar a jirgi na biyu ya sauka da su maniya mahajjata din. Kuma yanzu haka halin da ake ciki bayanai na nuni da cewa jirgi na uku da kuma jirgi na hudu tuni da can aka kammala dukkanin awon jikunansu kuma kowane lokaci daga yau dinnan zuwa wayar garin Gombe ana kyautar da tun jirgi na uku shi kuma zai taso.
0: To kawo yanzu adadin mahajjatan jihar Kebbi mutum nawa ne suka iso?
4: To kaga jirgi na ɗaya da na biyu kowane su mahajjatan da suka sauka 426. To kaga a cewa yanzu wajen kusan 800 da doriya su ne suka sauka daga cikin adadin mahajjata kusan 4,000 da ake da su. Da baya dan baka manta ba jihar Kebbi ita ce ke kan gaba da yawan mahajjata kusan 4,000. To kaga yanzu jirgi biyu sun sauka daga cikin jirage 9 da aka yi jigilar su mahajjata daga wannan shiya ta Kebbi.
0: Rahotanni na nuna cewar jigilar mahajjata da ake yi a bana musamman dawo da su wasu jihohi suna samun tsaiko hakan baya rasa nasaba da tsare-tsare. Gashi jihar Kebbi abubuwa suna tafiya daki-daki kusan kamar yadda aka tsara. Menene sirrin Malam Yazid?
4: To akwai tun lokacin kamin soma jigilar su maniyata din ko kuma mahajjata din kamar kana kusa ɗaya daga cikin tambayar ma da ni ne mashi shugaban hukumar jin daɗin mahajjata cewa shin wani sirri ne yake da shi na samun nasara tun lokacin jigila kuma ana ganin ma lokacin dawowa kuma ana samun nasarar sai ce wannan abin kuma sirri ne amma dai alamu na nuna da cewa su ne suna kyautata tsare-tsaren su ne tun daga fari ba su irin jira sai lokaci yayi saboda cewa haga yanzu kamar wannan ambata tun daga farko jirgi na uku na hudu har ma na biyar tun da aka kammala awon dukkanin kayayyakin su to kaga da zaran aka samu dama ta jirgi kenan kaga babu wani dogon tsaiko da za a samu kawai sai a yi jikinar su mahajjata din zuwa dawowa Najeriya.
0: Yanayin lafiyar waɗannan mahajjata da kawo yanzu suka iso yaya batun yake? Wasu suna isowa akan same su kila ko da yar masassara ko ta gajiya ko wani abu mai kama da haka. A nan ɓangaren jihar Kebbi me labari?
4: To gaskiya kamar wanda aka saba ne, kasan kamar wannan al'ada ce ta mahajjata da duk suka je, wasu za ka ga sun dawo da irin ɗan gajiya ko kuma a ce mura dai haka. To ko yanzu dai gaskiya ni kaina dai na lura da wasu, amma dai wannan ba wani abu ne wanda har na tayar da hankali ba. Waɗanda suka dawo suna ɗan yin mura saboda ko banza lokacin da suka dawo an ruwan sama sun fara sauka musamman ma a nan cikin.

0: haba matashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cira hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kamar ka a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta ku dadi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan radio

0: haba matashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cira hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kamar rinka a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta ku dadi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan radio

tara kenan, wato iyali na ba sa iya sati daya ba tare da hayaniya ba. An sarrafa magista ne daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani. Shinkafa ta gargajiya da ta ji haɗin magi a wannan ranar Asabar ɗin, zo cikin lumana ko kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman da lokaci na musamman da ba za a iya manta.

0: sai la da ta Allah shi baki la da aikin ki
1: hawa mai tuwa matalla
0: Allah shi baki la da aikin ki
1: hawa mai tuwa matalla
0: ina kan garam da malukana hakan hamshi har kuma kada nayi maku hanya karyawa mujin hasada ba su bata ba
1: hawa mai tuwa matalla
0: Matu karna wauka kaman dabu kasan bazani kwana da yumma ba in hawa na tuma talladu
1: hawa
2: ko kana a tashi kuka

0: daga nan biyar CH2 FM aka saurari zaben safi tare da Ibrahim Chindo Liman Katago. To idan Allah ya kai mu da misalin karfe 10:11 da dare za a saurari wani sabon shirin. Yanzu agogonmu yana cewa karfe 10 lokaci da gyara zama domin sauraron shirinmu na gaba daga majalisar Alkur'ani mai girma. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله za mu dora kan darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma a cikin suratul an'am karatun mu na baya mun kwana karshen aya ta 112 fadin Allah madaukakin sarki wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala
2: godiya ga ma'aikatan mu bi
1: arsi Allah yace kalmar ubangijinka ta wajen gaskiya da adalci duk wani abu da ake neman gaskiya gaskiya da shakka ko kokonto ba zai shiga cikin sa ba idan ka samu alqur'ani an gama ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا الله يجي وياك الله gaskiyar magana idan kana neman magana magana ta gaskiya yanke idan an fada an zo karshen magana alqur'ani farkon alqur'ani Allah yace zalikal kitabu la raiba fihi Allah yace kun ga wannan alqur'ani Allah yace ba ku kunto cikin sa ba ku kunto cewa saukakken littafi ne daga Allah duk abin da ka gani cikin alqur'ani Allah yace ba ku kunto cikin ba wani abu da za ka zauna ka karanta ka natsu zuciyarka daya abin da ka gani shine gaskiyar zance kaman alqur'ani shi yasa annabi yake cewa inna asdaqal hadithi kitabullah mafi gaskiyar magana annabi yace littafin Allah idan kaga magana a Qur'ani an zo kashi ko ka yadda ko karka yadda abinda ka ganin nan wallahi shine gaskiya kuma ba wanda ya taba ganin wani abu sun kuyan haka kuma kai ma ba da ka gani ba idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fadi magana an zo magariyar tike indai maganar ta tabbata annabi ne ya faɗa yadda ya faɗan nan ba za ka ga canji ba har a ta da duniya ba wani abu da za ka natsu da shi a rayuwa irin alqur'ani ba wani abu da za ka natsu da shi a rayuwa irin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk wata magana idan ba ta Allah bace ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bane za a iya samun kun gaba kun baya a cikin maganar Allah ita ce yake inda musulmai sun san arzikin da Allah ya musu na saukar da littafin nan da kowa zuciyarsa ta fashe inji Ibn al-Qayyim saboda kaunar Allah yadda zaka so Allah yadda zaka karnaci ubangiji saboda ya gama maka komai a ce rayuwarka a cikin gidanka Allah ne yake magana akan yadda zaka yi ai in matsayi ne baka kai ba in matsayi ne ai baka kai ba randa mutane da su dawo kan daidai shine randa suka gane an saukar musu da alqur'ani da sunna a matsayin shari'a kuma ba inda za su bi su samu shari'a bayan haka yanzu ana ta bandam-bandam a cikin rayuwa duk abin da ya shafi rayuwarmu tun daga farko har ƙarshe ubangiji ya mana bayani duk abin da rayuwarmu take bukata irin yanayin rayuwar da ake ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana yace akwai waɗansu abubuwa guda biyar annabi zai faɗi magana ba haka ba zaka ga wani abu ya faru sun kuyan abin da ya faɗa ne annabi yace kamsun idhabtu litum bihinna sai yace wa a'udhu billahi an tudrikuhunna annabi yace akwai waɗansu abubuwa biyar randa suka riske ku annabi yace ina neman tsarin Allah kar ku riske waɗannan abubuwa annabi yace lam tasharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha ba wata al'umma da alfasha za ta bayyana a cikinta har kuma su bayyanar da alfasha kamar yadda muka faɗa yanzu fa ƴan luwa'i har ma da tambarin su wanda in an ga tambarin an san su ne lam tasharil fahishatu fi qaumin qattu annabi yace ba wata al'umma da alfasha za ta bayyana a cikinta har kuma su yi abun suna bayyanar da ita illa fasha fihim ta'un face anuba ta wasu a cikin waɗannan mutane wal auja'u lati lam takun madat da kuma cututtukan da ba a yi su a baya ba fi aslafihim alladhina madaw a cikin iyaye da kakannin da suka shuɗe annabi yace in dai alfasha za ta bayyana a cikin ku kuma ku me da shi abin ado kuna bayyanar da shi annabi yace za ku gamu da anuba za ku gamu da cututtukan da in an ta da iyayenku da kakanninku ba su san waɗannan ciwo walam yanqusul mikyala wal mizan annabi yace mutane ba za su tauye mudu da skeli ba ba Allah yace wailul lil mutaffifin ba narkon azaba ya tabbata ga masu tauye hakokin mutane at-tatfif rage mudu ya shiga at-tatfif rage skeli ayi ma gudin da skelin ba zai bada abin da ake so ba at-tatfif rage lokacin tashi a aiki ko zuwa aiki ya shiga annabi yace walam yanqusul mikyala wal mizan mutane ba za su tauye mudu da skeli ba illa ukhidhu bisinin tauye mudu da skeli abu uku annabi yace yake ja ma kowace al'umma abu uku abu na farko illa ukhidhu bisinin fari ana cikin gudanar da harkokin rayuwa noma da komai ruwa sai ya dauke ko ruwan nan a samu kwari su ci ko babu kwarin wata anoba ta fito ciyawa ma fa akwai ciyawan da in ya tsiro yana kashe amfani shi ma tsiro ne ba kwaro bane tsiro ne amma in ya fita a jikin amfani zai kashe amfani na farko annabi yace in dai za ku tauye mudu da skeli na farko za ku gamu da fari wa shiddatil mauna annabi yace da tsadar rayuwa wa jawri sultani alaihim annabi yace za su gamu da zaluncin shugaba a kansu abu uku tauye mudu da skeli abu na farko annabi yace fari abu na biyu annabi yace tsadar rayuwa abinda zaka sa naira 100 jaka daya ka saya sai ka sa 300 bai sai wannan abin annabi yace tauye mudu da skeli to ko ka yadda ko kar ka yadda abun zai faso ne ga ka da addini ga ka da shari'a a hannunka kana wani kame kame annabi zai fadi maganar da wasa ne abu uku annabi yace tauye mudu da skeli abu na farko illa ukhidhu bi sinin annabi yace mutane za su ga mu da fadi ayi ta noman abun ba zai yi ba shiddatul mauna annabi yace tsadar rayuwa jawri sultani alaihim annabi yace za a hada su da mugayen shugabanni waɗannan abubuwa uku duka tauye mudu da skeli ko haƙin mutane yadda muka faɗa tauye wajen awo yana ciki tauye skeli yana ciki rage lokaci ya kamata ka je office karfe 8 sai ka tafi karfe 8 da kwata ka shiga ciki wailul lil mutaffifin ana bukatar ka tashi karfe 4 sai ka tashi karfe 4 saura kwata ka shiga wailul lil mutaffifin sannan wannan narkon azaban fa da aka yi magana ka dubi abin da aka ma mutanen annabi shu'aib azaba uku Allah ya hada musu akwai ar-rajfa akwai as-sayha akwai azabu yawmi zulla to amma abin da zai baka mamaki duk ayoyin nan fa da abin da aka yi da mutanen annabi shu'aib man su girba ana maganar tauye mudu ne to ina masu cinye mudun kuma gaba tauye mudu fa ake wailul lil mutaffifin fa ba tana maganar masu cin kayan mutane bane masu magudi ne su rage idan an auna mudu 10 a rage kamar gongomi 1 ko gongomi 2 a ciki duk wa'azin da mutanen annabi shu'aib ya musu bayan shirka da Allah abin da ya gargade su ne tauye mudu to ina masu cinye haƙin mutane duka ya da ai a zauna lafiya nan fa ana maganar mutum zai tafi aiki ne karfe 8 ya tafi karfe 8 da kwata ko ya kamata ya tashi karfe 4 ya tashi 4 saura kwata to ina wanda bai ma je aikin bai je karbi albashi nan fa ana maganar wanda ya rage lokaci ne ba fa wanda bai je ba ga karatu a gaban mu inda kuma zamu karanta mu ajiye to me amfanin mu yi karatu wallahi babu idan kuma kaga mutane sun ki bin Allah kuma sun zauna lafiya domin idan ka fahimci wanda bai san Allah ba sai ya ce to ai ga kasa kaza su ba ma addini suke yi ba su ba ma bin Allah suke ba amma suna zauna lafiya suna kaza rashin sanin Allah ne yasa kake fadan wannan magana

0: matashi, me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya?
1: Kana da buri, kana da mafarki, amma me yasa kake kashe su da hannunka?
2: Wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye. Kwaya ba alkhairi bace.
0: Yan uwa matasa, ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace.
1: Tana cira hankali tana kwace rayuwa.
0: Dan uwa, ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya.
2: Saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi.
0: Ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi, ku kama sana'a, ku nemi ilimi da addini.
1: Ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta.
2: Dan uwa, kar ka bari kwaya ta zama kamarinka a duniya.
1: Matasa ku tashi, ku guji shan kwaya. Rayuwa ta fi daɗi idan ba tare da ita ba.
0: Wannan sakon fadakarwa ne daga mai saje fassaran Fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BR.

0: Yau a cikin shirin mun ji cewa kasar Adamawa tana cikin dalar Usmaniya ce ta yi mamaya a sassan Kamaru wanda har yanzu suna rike da amanan hakan. Mun zanta da wani masanin tarihin masarautar Adamawa da yadda Madubba Adama basarake na farko ya karfo tuta daga mujaddaji Shehu Usman dan Fodiyo kuma mai kula da ɗakin tarihin masarautar Adamawa Alhaji Sa'adu Yayola yace al'amari ne da ya dauki lokaci masu yawa.
1: Masarautar Adamawa ta soma ne daga lokacin da shi Shehu Usman dan Fodiyo wanda ya yi jihadi a arewacin Najeriya ya ba Madubba Adama takardan wato na shugabanci, tabbatar mishi da wannan shugabanci da kuma tuta ya zo yayin yakin jihadi Fombina Kingdom. Fombina kalma ce ta fulfulde wanda yake nufi kamar kudun kudancin Sokoto. To Madubba Adama ya karɓa wannan takardan da tutan a shekara 1806. To wannan shekara ne tarihin Adamawa ya soma. Shi Madubba Adama da muke magana a kan shi wanda Shehu Usman dan Fodiyo ya bashi tuta, an haife shi a wani ƙauye kusa da Yola wanda ake kira Nguru Cheke. An haife shi a shekara 1771. Mahaifinsa kuma ana kiransa Ardo Hassana. Shi Madubba Adama ya yi karatun Qur'an a wurin baban shi a lokacin da ya cika shekara 11 da haihuwa. Ya kammala karatun Qur'an, ganin ƙoƙarinsa ta fannin wannan karatun baban sa ya tura shi zuwa wurin wani babban malami a yanzu ana kiran Chad Republic. Ya tura shi a garin da ana kiran Bagarmi a wurin malami mai sunan Shehu Muhammadu Tahir. Ya je ya zauna shekaru 8 a Bagarmi, ya yi karatu a wurin da ya kammala. Ya tashi dawowa bai zo direct zuwa inda baban shi yake ba, sai ya wuce zuwa wurin wani babban malami a Gazargamu. Gazargamu gari ne da cikin jihar Borno amma yanzu suna karkashin jihar Yobe, da ita kuma ta taba zama kamar capital na Borno. Ya zauna a Gazargamu a wurin babban malami mai suna Muhammadu Kiyari. Ya yi karatu a wurinsa kamar tsawon shekara 10. A shekaran da ya kammala karatu, a shekaran din ne kuma Shehu Usman dan Fodiyo ya soma jihadi a Sokoto a hijira 1804. Don kokarin da ya nuna, to daga can Gazargamu an soma kiransa, malamin shi ya soma kiransa da Madubba. Nan ne Madubba Adama ya samu title wanda ana kiran shi Madubba Madubba. Madubba Adama ya sallami malaminsa ya dawo ƙasarsa inda aka haife shi na haifuwa. Zuwansa Wurtake a nan lokacin ba Yola, ba kafa Yola ba, da ya zo Wurtake sai ya ji labarin Ardo shugabannin Fulani duka sun haɗu a gurin suna shawarwari. Don yawancin kowane shekara Fulani suna haɗuwa su tambayi ɗan uwansu yanayin wuri inda suke ko inda za su je, ko akwai kudan sando, ko akwai mutane masu ba sa jituwa da wasu, ba su son baƙi da dai ko namun daji da sauransu. So a can ɗin ya je ya same su, ya je da labarin cewa Shehu Usman dan Fodiyo ya soma jihadi a Sokoto. A bitan da suke a gurin ɗin nan sai aka zaɓi wasu mutane su wakilce su su je Sokoto wurin Shehu su tambayi Shehu su ma ta yaya za su yi su taimaka wurin yaƙin jihadi. Madubba Adama yana ɗaya daga cikin tawagan da suka je Sokoto. Zuwan Sokoto, Shehu hankalinsa ya yarda, ya kama da Madubba Adama, shine ya bashi wannan takardan da kuma wannan tutan cewa kai ne Allah ya ba. Sannan Shehu ya yi masa bayani yanda zai gudanar da aikin jihadi, ya haɗa shi kuma da wasu mutane daga can Sokoto din, ƙabilu daban-daban. Sun raka shi suka dawo nan don su taimake shi wurin shirye-shirye na dabarar yaƙin jihadi. Aka zo nan kuma a gaskiya har yanzu masarautar Adamawa akwai wasu mukamai da aka ba waɗanda suka zo da Madubba daga Sokoto, wasu daga Katsina, wasu daga ina-ina, dukkansu dai inda suka fito an ba su mukamai wanda ya dace da ariyan da suka fito suka zo. Sun zauna a nan, ba su koma ba. Za ka samu a Adamawa yanzu akwai Lamɗo Katsina. Taitin Lamɗo Katsina mutum ne wanda ya zo da shi Madubba daga Sokoto. Abun mamakin kamar da na ba da misali da Lamɗo Katsina, shi Abdu Korau shi ne na farko wanda ya zo da Madubba. Aka naɗa shi kuma a yanzu yana cikin King Makers in sarauta ya kwanta Adamawa su ne masu zaben sabon lami.
0: Masu sauraro, kar ku sha'afa, kuma kuna sauraron shirin da dan gari ne daga nan BRC Bauchi, yayin da muke sauraron tarihin kafuwar masarautar Adamawa tare da Alhaji Sa'adu Yayola.
1: Ni member na council ada, sannan shi Abdu Kwarau har zuwa yanzu ba taba samun wanda yake rike da title mukami na sarautar Adamawa wanda ya dade kamar shi, don shi ya kai shekaru kusan 80 da wani abu yana sarautar sarkin Katsina Adamawa. Zaka samu sarkin Gobarawa, akwai wurare duk inda mutane suka fito suka zo ana danga musu da wannan kwarai. Modibo Adama ya soma jihadi a lokacin inda ya je samu wa'annan suna mitin a gurin din, ya zama shine capital no a wurin aka soma jihadi. Capital ba Iola bane, capital yana gurin, first capital na Adamawa a guri ne. Tun 1809 aka soma jihadi. Sokoto sun fara 1804, amma Adama mun soma jihadi a Adamawa 1809 a guri a lokacin. Modibo ya yi jihadi har zuwa 1830 ya dakatar da jihadi ana. To a cikin wannan lokacin din Modibo ya yi kokari da bisa ga abin da shawaran da Shehu ya bashi, putan da na baka nan wanda suka taimake ka na bayan ka daura mai kama da wannan din, kowa ka bashi ka tura shi a inda ya fito, shi ma ya yi jihadi. To Allah ya sa ya bashi sa'a yanzu Cameroon Republic. A lokacin ba Cameroon, Adamawa sun mallaki yawancin ba wai kadai northern Cameroon ba, arewacin Cameroon ba, har zuwa southern Cameroon
2: duk Adamawa
1: duk karkashin Iola. Daga nan ne za a tura sarki a can, daga nan ne za a nada sarki a can. In yanzu kamar sarauta ya kwanta Gaudare, to daga nan zai zo tabbatarwa shi wanda za a yi za a nada a Gaudare, kuma daga nan ne za a nada shi.
0: Zuwa can ne muka saurari mutanen garin ta wani hanya wannan shirin zai taimaka musu.
3: Sunana Abubakar Modibo.
4: Sunana Tijjani dan Azumi. Hakika wannan da kuke batun nan na baga wallahi na ji dadi, Yemen daidai 100%. Domin duk wanda bai san tarihin masarautar nan ba, idan ya saurare ka, ba ma masarautar Adama ba, kowace masarauta kuna iya bada labari muna fahimta, domin zai kawo wannan a cikin mu lokacin da za mu ƴaƴan mu jarabawa a ce kaza da kaza me yake faruwa, ƴaƴan ba sai wato ba mu ba manya, ƴaƴan mu ma suna karuwa da wannan shirin. Alhamdulillah ba abu da mu ce muku sai godiya.
5: Sunana Abdulrahman Abdullahi. Ina farin ciki da wannan program naka, naji dadi, nayi murna. Ba yadda zaka san menene ma masarautar Adamawa, ba zaka san menene masarautar gefen Numan Federation, menene tarihin masarautar Mubi Sabon Dale, menene tarihin Amna Shalem, menene tarihin Gamwari Ganye, da ma wasu jihohi da ma fadin Afirka gaba daya.
6: Sunana Ummul Kulsum Sa'ad. Wannan shiri ne mu matasa da ya kamata a ce mu maida hankalinmu mu dinga jin irin shirye-shiryen da ake yin nan. Ya kamata makarantu ma a kai mana su don ya dinga nishadantar da mu da fadakartar da mu. Wato a gaskiya dai muna farin ciki da kawo wannan program din da aka kawo. Allah kuma ya taimaka ya bada sa'a.
0: To masu sauraro, a daidai wannan lokaci muka kawo ƙarshen wannan shiri na da dan gari a madadin Alhaji Sa'adu Yayola, wadda muka zanta da shi tare da BRC Bauchi da suka shirya shirin. Naku Imrana Yakubu Galaji da na gabatar, nake cewa mu zama lafiya sai anjuma.

0: Mai sauraro kana sauraron mu daga nan titin Ahmadu Bello a cikin garin Bauchi.
1: Kai ma sai ka sai ta hata.
2: Babu ma amaki so
0: daga dakin mu na watsa shirye-shiryen gidan rediyon Bauchi wato BRC akan mita 94.6 tare da ni Jamila Alhassan da zan ci gaba da kasancewa tare da kai.

mutum mai sauraro, da fatan kana jin daɗin kasancewa tare da mu. Kai bita 94.6 daga nan ɗakinmu na watsa shirye-shiryen gidan rediyon Bauchi, wato BRC. A kodin shaburinmu shi ne ku kasance kusa da akwatin rediyonku. Wannan kaɗe-kaɗe da rere muna kawo ne domin nishaɗantuwar duk wanda yake tare da mu a daidai wannan lokaci. Iyaye mata ne, mata iyayewa suna kicin, iyaye maza na kasuwa, kowa na gurin aikin shi, to mai kowa fatan alkhairi.

So alar waka mu ma a koda yaushe muna godiya wa Ubangijinmu da ya bamu dama na kasancewa a nan da kuma kasancewa da masu sauraron mu. Sannan yanzu lokaci ne da muka sani na damuna. Yana da kyau mu yawaita tsafta, tsaftace muhalli da su hanyoyin magudanan ruwa. Sannan a kula da tsaftan kitchen da cikin gida da sauransu saboda gujewa kamuwa da wasu cututtuka.

0: ya kudu shi sai mu rungume shi shi san yadda zai sa mu shi san yadda zai kai mu duk waɗannan abubuwa Allah ya kawo shi saboda haka da Fulani ai da makiyaya tare da manoma uwa ɗaya uba ɗaya ne don haka ina roƙon ku ga Allah a kai zuciya nesa don a samu zaman lafiya wallahi da ba ƙasar da ta fi zaman lafiya sai ɗan kwanakin nan wanda Allah ya haiko da shi saboda haka ga Allah ina roƙon ku a yi haƙuri a yi haƙuri a yi haƙuri kuma Alhaji Kalla ya yi magana a hakika duk abubuwa da yake kawo waɗannan al'amura shaye-shaye kuma ina roƙon ciyaman na karbar hukumar Darzo ya kamata a tsaya a kai a kafa kwamiti tare da mu sarakuna idan aka zauna tare da sarakuna ɗin nan mu muga yaya za mu yi mu daƙile wannan abu sa'an nan idan abin ya fi ƙarfinmu sai mu sa security in security ya fi ƙarfinsu to ya za a yi saboda haka masu shaye-shayen nan ina roƙon ƙaramar hukumar Darzo tare da shugaban Indrax na Darzo local government a ɗauki wani mataki da za a yi a kai don idan aka samu waɗannan al'amari wata a samu zaman lafiya kuma daga ƙarshe ina sa ina roƙon Allah Ubangiji ya ba mu zaman lafiya a Darzo local government tare da Bauchi state har Najeriya gaba ɗaya addu'o'i da ake yi din da Allah Ubangiji ya sa ba za mu bari ba kuma a gwamnan jihar Bauchi ta mu cika magana da addu'a ba don komai ba saboda abubuwan da aka yi tun 76 da aka kafa Bauchi ba a taɓa samun gwamnan da ya yi wani abubuwa a ƙasar Bauchi state ba irinsa don haka ya kamata a gaskiya mu tsaya ya ba mu amana mu riƙe amanan nan dar da dar don duk wurin da ya shiga za mu shiga.
1: Sarkin Lanzai Alhaji Idris Abbas shi ma Sarkin Dosho Alhaji Musa Kala Dosho shi ya yi jawabi kan abin da ya faru a garinsa.
2: Girma gwamnan jihar Bauchi muna gode maka tun da wannan abu ya faru da mu da girman ka da komi naka da kai da jama'anka da kai da mutanenka kuka zo kuka taso mana wannan jirgi ya kyautu zan gode maka Allah ya ƙara maka martaba Allah ya ƙara maka daraja Allah ya ƙara maka wani girma wanda za mu samu na ci gaba saboda haka sai mu ce mu gode to bayan godiya a jiya dai mai girma hakimin Lanzai ya kira mu Darzo na isa zakateriya kenan sai aka ce to fa a yau ana gone mini garina aka bi ana onewan gari na rera ma mi zan yi na nemi mota ban samu ba sai na nemi a shafa mashin kenan na taho da wannan mashin ya taho mashin ya lalace ina tafiya sai ga mai girma hakimin Lanzai ya same ni a kan hanya sai ya ɗauko ni dama na bar mashin ɗina a saɗe to da ya ɗauko ni ya bar ni a saɗe na ɗauko mashina na zaga saboda an ce hanyar Lanzai ne na zaga ta garin Abba muka koma da muka je sai na tar da ma'aikata da mai girma Sarkin Lanzai a lokacin ma har sun je suna ƙoƙari suna ɗaukar wani gawaki a cikin gawakin nan akwai ƙanina wanda aka haife ni da shi uba ɗaya uwa ɗaya sai ya kasance an kashe shi ina zan ji daɗi to akwai wani yaron buci ma an kashe shi to shi ne a garina ina da mutane gida-gida wanda ya kai 150 na tadda ko ina an one gaba ɗaya dama an shiga mace kara.

ayana imuna pulani sai nagakoi na binine har kuma rumbuna ganan wuta ta koina bartaboni kano bartaboni dakuna dubabu gadaje dubabu kaya kide ba mutum ya abinda suka bata ba sai dai Allah ya maida mana saboda haka mai girma gwamna na gode maka da mai martaba sarkin darajo da hakimai da ma'aikata waɗanda suka je jiya suka tsaya a kan abubuwa to yau da zabe sai aka ce to maza an bugo ana zuwa shi ne na kira hakimin lanze na ce to fa yau ma akwai mutanen sun yi alwashi sun gayyato za su dawo garina na ce to wannan magana ba zan raina ta ba shi ne na kira hakimin lanze ya kira ma'aikata aka je aka taru mota ya kai nawa da safin nan muna jira dai Allah ya sa ko dorita ko yaya ba su ce ba saboda haka na gode a ma'aikatan nan inda suke kokari a ƙasar nan kuma bayan wannan ya mai girma gwamna akwai abubuwa da jama'anmu wanda matasa waɗanda suka tashi a yawan shaye-shaye to dole in ba an ja hankalinsu a baya ba to wanda ya sha duba shi da hankali ko menene zai je ya ɓata abubuwa wanda ba haka ba saboda haka wannan abu ya kamata a kan shaye-shayen matasan nan in ba an ja a kai to abu shi yakan ɓata ƙasa ya lalatar mana ƙasa saboda haka a bana ina da shekara

0: yanzu agogon mu na cewa karfe 1.
1: Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Da farko muhimman kanansu. Najeriya za ta yi amfani da shirin gudanar da albarkatun teku na yammacin Afirka na sama da dala miliyan 50 domin karfafa hada-hadar teku. Gwamnatin tarayya ta fadada shirin tantance 'yan ƙasa da suke da sha'awar dawowa daga ƙasar Afirka ta kudu bayan farmakin ƙin jinin baƙi da ake nuna musu a ƙasar Afirka ta kudu. An yi matuƙar rage yaduwar cutar Ebola a jamhuriyar ƙasar Congo. Yanzu ga cikakkun labarin tare da ni Awal Musa Yakubu Wanka. Najeriya za ta yi amfani da shirin dala miliyan 59 na tafiyar da lamuran hada-hadar cikin teku na yammacin Afirka wajen yakar matsalar kamun kifi ba bisa ka'ida ba, tare da ƙarfafa tsarin gudanar da albarkatun cikin teku. Ministan Raya Tattalin Arziki ta hanyar amfani da hada-hadar cikin teku Dr. Adeboye Ga Oyetola shi ne ya bayyana hakan a yayin ganawarsa da jakadar kungiyar haɗin kan ƙasashen Turai EU a nan Najeriya, Mr. Gautier Magnot a birnin Abuja, inda kuma suka ƙara jaddada ƙudurinsu na ƙarfafa haɗin kai kan tsaron hanyoyin cikin teku mai ɗorewa. Ministan ya yaba wa ƙungiyar EU a bisa jaddada taimakon da take bayarwa wajen samar da daidaiton lamura a fannin hada-hadar jiragen ruwa a gabar tekun Gini. Tun da farko dai sai da Mr. Magnot ya ƙara nanata shirin ƙungiyar ta EU na kyautata haɗin kai da Najeriya wajen ƙarfafa hada-hadar jiragen ruwan Najeriya. Najeriya ta fadada shirin ta na tantance 'yan Najeriya da suke sandawa gida daga ƙasar Afirka ta kudu zuwa a Jibi Laraba, biyo bayan harin ko harhare da ake kaiwa baƙar fata a can ƙasar. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Najeriya Kimim B. Ebimfa shi ne ya bayyana haka a cikin wata sanarwa da ya raba manema labarai. Yana mai ƙarawa da cewa shugaban ƙasa Bola Tinubu ya amince da jirage har guda biyu da za su gudanar da aikin kwaso 'yan Najeriya zuwa nan gida Najeriya. A yammacin yau Litinin ɗin nan ne ake sa ran jirgi na farko zai taso daga birnin Johannesburg da fasinjoji 270 kuma zai sauke su ne a jihar Lagos. Mr. Boss Mustapha, tsohon sakataren gwamnatin tarayya, ya bayyana sarakunan gargajiya da cewa su ne ƙashin bayan samar da zaman lafiya, tsaro, cigaba da kuma haɗin kan ƙasa. Mustapha ya bayyana haka ne a yayin karrama fitattun 'ya'yan masarautar Bacama maza da matansu su 22 cikin yankin ƙaramar hukumar Numan ta jihar Adamawa da sarautun gargajiya, inda kuma ya ce masarautun gargajiya za su ci gaba da taka muhimmiyar rawa wajen gina Najeriya da tafiyar da sha'anin mulki. Shi ma a nasa jawabin gwamnan jihar Adamawa Ahmadu Fintiri ya yi kira ga 'ya'yan masarautar Bacama maza da matansu da su rungumi zaman lafiya da juna a matsayin ginshikin samun ci gaba mai ɗorewa. Gwamnan wadda ya samu wakilcin mataimakiyarsa Farfesa Kilaftafwa Farauta ya ce zaman lafiya ne zai samar da daidaiton da ake bukata don samun ci gaban al'umma. Najeriya ce kadai kasar da muke da ita. Nauyinmu ne mu ba da gudunmuwa wajen mayar da ita kasaitacciyar ƙasa a duniya, kuma ya kamata mu nisanci dukkan wani yunkuri na rarraba kan wannan ƙasa. Labaran suna zuwa muku ne daga nan gidan Radio Bauchi BRC. Kungiyar masu fama da cutar sankara wato kansa ta Nigeria ta yi kiran aiwatar da tsarin tallafawa rayuwar masu fama da cutar kansa na ƙasa domin inganta yanayin rayuwarsu a faɗin ƙasa baki ɗaya. Shugaban kungiyar Professor Abedemi Omonishi shine yayi wannan kira a cikin wata sanarwa da ya fitar a jiya a birnin Abuja saboda zagayowar ranar cutar sankara ta duniya na wannan shekara. Yana mai jaddada cewar wajibi ne tarairayar rayuwar masu fama da cutar kansa ta zamo ginshikin kokarin da Najeriya take yi wajen hana yaduwar cutar. Ana gudanar da bikin ranar wato fadakarwa kan cutar kansan ne ta duniya a Lahadin farko ta watan Yunin kowace shekara. Yace akwai buƙatar a aiwatar da tsarin tallafawa masu fama da cutar sankara da kuma faɗaɗa shirin inshorar kula da lafiyarsu domin ba su kula da ta dace. Bayan wato bayanan baya-bayan nan dai na game da adadin masu kamuwa da cutar Ebola a jamhuriyar ƙasar Congo sun yi nuni da cewar yaduwar cutar ta yi matuƙar raguwa. A wani lokaci hukumomin ƙasar sun yi zargin cewar kusan mutane 1,000 ne dai suka kamu da cutar a yayin da ta yi sanadiyar mutuwan wajen mutane 200, mutum ɗaya kuma daga ƙasar Uganda. Hukumar kiwon lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato WHO ta ce wajibi ne a bi diddigin aƙalla kashi 90% na waɗanda suka yi mu'amala da waɗanda suka kamu da cutar domin hana yaduwarta. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya je ƙasar Burtaniya domin tattaunawa da manyan ƙasashen Burtaniya da suke da wato ƙawance da su. Tattaunawar wadda Prime Minister Burtaniya Sir Keir Starmer zai karɓi bakuncinta a Downing Street za kuma ta kumshi shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron da na Jamus Friedrich Merz, kuma waɗannan ƙasashe uku masu ikon faɗa a ji a yammacin duniya suna daga cikin manyan ƙasashen da Cape take ƙawance da su. Wannan taro da za a yi shi a ranar Lahadin nan ya zo ne a daidai lokacin da hankalin shugaban ƙasar Amurka Mr. Donald Trump ya juya kan yakin da yake yi da ƙasar Iran. Zelensky ya ce babban abin da jagororin za su tattauna a kai zai shafi kyautata haɗin kai ne don samar da tsaro ta sama ga illahirin Turai, wato samar da tsaro ta sama ga illahirin Turai da alaƙar diplomasiya. Ƙarshen labarin kenan a halin yanzu, sai dai kafin fita kun ji cewa Najeriya za ta yi amfani da shirin gudanar da albarkatun teku na yammacin Afirka da sama da dala miliyan 50 domin ƙarfafa hada-hadar teku. Gwamnatin tarayya ta faɗaɗa shirin tantance 'yan ƙasar da suke sha'awar dawowa daga ƙasar Afirka ta kudu bayan farmakin ƙin jinin baƙi da ake nuna musu a can ƙasar ta Afirka ta kudu. An yi matuƙar rage yaduwar cutar Ebola a jamhuriyar ƙasar Congo. Ƙarshen labarin kenan, mu yi na lafiya.
0: Fatan mai sauraro yana jin daɗin kasancewa tare da maka mita 94.6 labaran duniya aka saurara. Da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu.
2: Babu yan wawa, yan ma ya ci ya wanda warka. nonno waɗi ummatoje diwal Bauchi Albishir mun gwamnaje diwal Bauchi en tare kala huwoɓe les mako fuu ɓe jaɓi yaadu hezru ɓe mbayli yaadu maɓɓe yaaki ɗoyɗi gongari jogiindi gonga yaaki jamɓiyawa Alliance People Movement APM marɗo alama bay nyamdu arandeeru ko magata welo ngal jabrugal ngal gomnaji on hoshi ɗon holla atal maɓɓutuki risku e diwal Bauchi ngam bo jamɓiyawa ngan ɓilay e paaki yeeso daga kuuɗe ɗe ɗum puɗɗoyi bono nonno bay sankitata ɗaɗi muɗum e nder lesdi nomma risku diwal Bauchi sakoto ko toye to kodeno ton rewɓe e worɓe sukaaɓe e dotti en remoɓe e ɓiɓɓe lumoku har ma e durooɓe en ngurtoya en patmen ngam laatoɗe nder jamɓiyawa APM e kala suɓorde mon to woni fuu APM marga alama bay mbay bo ɗum risku leydi andinore nde heɓama diga komiti waytinkinga jamɓiyawa APM.

0: sama.
1: To madalla da fatan mai sauraro yana jin daɗin kasancewa tare da mu a kami ta 94.6. Sa'annan da fatan za a mana afuwa saboda ɗaukewar wutar lantarki da aka samu. Amma yanzu na'urar mu sun wuta kuma za mu ci gaba da kawo muku shirye-shiryen mu masu ilmantarwa, faɗakarwa lokaci zuwa lokaci, akwai mu ɗauke da kaɗe-kaɗe da kuma rere domin nishaɗantuwar ku.

0: ga dai damuna ta zo ana ta share gona kai banga ka fara ba
1: ai noman nema bane bazan yi shi ba in ma kai amfanin gonan baya daraja
0: to banda wannan shekara domin ko mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya fidda wani tsari na musamman karkashin bankin manoma na kasa
1: ba ne sha
0: shiri ne da zai samar da farashin da ya dace ga amfanin gonar mu a fadin tarayyar kasar nan kawai abin da ake bukata shine manoma su kai amfanin gonar da suka noma guraren da bankin manoma suka tanada kuma nan take bankin ya sai amfanin gonan akan farashin da yafi na kasuwa
1: to karamin bayani
0: an yi haka ne domin manoma su samu ribar abin da suka noma kuma domin kaucewa hauhawa da saukar farashin amfanin gona a kasuwannin mu
1: ai kuna ji dadin wannan tsari
0: wani abin burgewa shine gwada amfanin gonan naka za a yi a saka maka kudin ka asusun ajiya ka na bankin manoma ga wadanda ba su da asusun ajiya da bankin manoma kuwa nan take za a bude musu asusun ajiya da bankin kuma a saka musu kudin su a ciki shi yasa ma aka ce saboda lambar NIN da kuma BVN din su duk irin amfanin gonar da ka noma Habu bankin manoma na kasa ne kadai zai iya sayan amfanin gonar ku da daraja fiye da kasuwanni domin neman karin bayani ku ziyarci bankin manoma mafi kusa da ku ko kuma lambar waya 0816418483 ko kuma 0812894054
2: da fatan mai sauraro yana jin dadin kasancewa tare da mu a kan mita 94.6.

0: wata ta saba zuwa maka tare da waɗannan jigajigan tare da jigajigan shugabanninta tare da shugabanta na jiha Dr. Shafi'u Ibrahim wakilin maganin Galadiman Turum kuma shugaban cibiyar waraka daga Allah dake bayan jiji a nan Bauchi Dr. sai muna maka baraba da shugaba tare da mu kuma akwai Dr. Umar Muhammad Haruna wato ma'aji na wannan kungiya ta kasar reshen jihar Bauchi kuma shugaban cibiyar Al-Halal ita ma da take nan cikin garin Bauchi a bayan tsohuwar airport a kusa da korama table water Dr. Umar Muhammad kai ma barka da shigowa
1: yawa barka dai
0: to idan mai sauraro zai iya tunawa a makon da ya gabata mun tattauna game da fa'idar dan itacen magarya wadda malam ya fadada zance akan ta da alfanun ta ga lafiyar dan adam da irin yadda take taimakawa ganin lokaci bai bashi daman zayyano irin cututtuka da ita wannan dan itace na magarya ke yi ba sai dai mun dan gutsuro wani abu kadan daga cikin basir da kuma karya sihiri idan an yi mutun ina jin anan muka tsaya to a gurguje kafin mu tsunduma gabatun da zamu tattauna yau chairman shugaba na wannan hadakar kungiya ta masu magungunan gargajiya ko zaka dan gaya wa mai sauraro wasu daga cikin tututtuka da zasu iya ji ko magadara ta yi musu amfani
1: alhamdulillah kamar yadda na faɗa ita magana akan magarya magana ne akan jami'a ta ilimi daga cikin abubuwa da ake amfani da ita ganyen masu siga wadda siga yawa a cikin jinin su da izinin Allah tana rage siga misali ka je asibiti a ce baka da ciwon siga amma sigan ya dan hawo amfani da ainihin garin ganyen magarya yana daidaita siga a cikin jinin dan adam ba nan ta tsaya ba akwai abin da ya shafi guba da yake iya shiga cikin jini shi ma ganyen magarya yana wannan maganin bayan nan akwai kitse da yake iya taruwa shi ma a cikin jini shi ma wani abu ne daban ya iya jawo matsalolin hawan jini shi ma yana taimakawa a ciki kamar yadda ne bayani cikin wannan tsuro ana samun sinadarin potassium ma'ana sinadari ne wanda yake taimakawa wajen jini ya ringa yawo a jiki yana rage damuwoyin abin da ya shafa hawan jini wannan ganyen magaryan tana da fa'ida daga ciki akwai manya-manyan abubuwa misali ga mace wanda take fama da irin matsalolin infection na warin gaba ana iya samun ganyen magaryan nan da ganyen gabaruwa ko gabaruwan ƙasa ko gabaruwa da ake jima sai ta hada ta daka ta dan samu gishiri za ta ringa tsarki da shi ana samun sauki a wannan fa'ida kaikayi na ainihin reaction mutun ya ji kawai kaikayi yana ta damun sa wannan ganyen magaryan tana aiki a wannan fa'idan bayan nan ita wannan ganyen magaryan yanda ta shahara hatta matsalolin fata nace tana dauke da sinadarin vitamin E shi vitamin E wani abu ne da yake taimakawa wa lafiyar fata yana dauke da sinadarin saponin wannan saponin din wato antioxidant ne wanda yake fada da kwayan cuta hatta fungal da sauran manyan cututtuka
0: idan na fahimta tana taimakawa cutar fata
1: in an ce
0: kai sai mu je ga cututtukan da ainihin magarya take karkawa fadada ayyukan su ko kuma abubuwan da ke kunshi a ciki domin zai ci mana lokaci amma idan mai sauraro yana jin garin magarya tana cutan kaza zai samu yana son karin bayani sai ya zo gurin masana kaman ku kenan sai ku yi masa karin bayani to kafin ka kara bari mu je ga shi Dr. Umar Muhammad shi ma sai ya kara mana wasu daga cikin wasu bangarori da mu iya cewa tana amfani
2: assalamu alaikum warahmatullahi
0: alaikum salam
2: yanda shugaba Dr. Shafi'u yake ta zayyano mana amfanin ita ganyen magarya kamar yanda yake fada
3: jami'i sauraro
2: ne an ce da ai magana akan ta sai a kwana a wuri ana yi misali yanzu kaman zazzabi ganyen magarya yana maganin zazzabi sosai yana yi akan iya tafasa shi a sha ruwan akan iya tafasa shi ai wanka da ruwan duka yana magancewa matsalan haƙori warin baki shi ma di yana magancewa yanzu ko icensa aka kariya kana goge baki da shi da
0: ashwaki
2: da shi insha Allah maganan warin
0: baki zai fita
2: hakuri insha Allah
0: zai kau
2: da matsalolin a samu gembo misali mutun ya ji ciwo ko ya kuje ko gembo da ya zama gembo
3: nishadin ta
2: duk irin wannan yana magance shi
0: yanzu a dunkule kawai mu yi bayani shugaba da ma'aji kan cewa idan dai fa'ida ce ta amfani da dan itace na magarya ba ganyen ba ba sassakenta ba ba sai wata ba komi a jikinta yana aiki to idan mutun yana so yayi amfani ya san yadda zai cikakken amfani da wannan dan itace akwai wata hanya da zai same ku ne wadda ko za ku faɗa number waya da address shi da bakin ku
1: idan za ku sani alhamdulillah kamar yanda muka faɗa hatta wanda baya harkan magani yana sha'awan harkan to akwai tsari da kungiyar mu take da shi waɗanda ake koya musu sanin magungunan tsirrai a ofishin mu kuma ana iya tuntuban mu ko da ta ofishin mu ga number da ake samu mu 070 69 999 475 wannan number shine za a iya tuntuban
0: mu sake mai maita musu
1: 070 69 99 94 75
0: Masha Allah. To addressing inda za a zo a same ku Dr. Umar ta bangaren ka.
2: Eh. Kaman ta bangare na insha Allah ta inda za a same mu ga kaman number waya kaman haka. 080 33 96 53 96 96. Insha Allah kuma a wannan da iya samu a wannan.
0: To number waya address shi.
2: Address shi da iya samu ma bayan airport, all airport kenan. Kusa da Korama Table Water.
0: Ta taka cibiyar kenan.
2: Eh, kana cibiyar. Ko office din mu kuma?
0: Office din ku na jaha.
2: IDB na jaha.
0: Eh, nan hanyar Maiduguri. Wannan dogon gidan sama
2: ne. Gidan na Hawa na 3.
0: Nan za a same ku. To, wannan su ne abin da ya kamata mai sauraro ya amfana daga dan itace na magariya. Idan yana da abin da yake so ya tambaya, sai ya kira shi shugaban wannan cibiya ta Nigerian Traditional Herbal Medicine Workers Union akan wannan number 07096999475 ko kuma ya samu ma'ajin kungiyar akan wannan number 08033936. Waɗannan su ne nambobin jami'an wannan haɗakar kungiyar masu magungunan gargajiya ta ƙasa da kenan jihar Bauchi. Kuma nan gaba kaɗan za mu yi magana akan ita wannan ƙungiya matsayinta a gwamnati, alfanun da ita ƙungiyar za ta cimma idan ka shiga cikin tafiyar idan kana wannan sana'a. To amma da yake muna taɓo cututtuka da tattauna a kai chairman, akwai wata cuta da take addabar mutane wai uric acid. Wannan cuta ta uric acid ina yawan jin mutane suna maganarta, ni ban san ta ba. Ta yi dan uwana mai sauraro ma yana jin sunanta bai san ta ba. Mecece ita?
1: So alhamdulillah in an ce uric acid tana daya daga cikin cututtukan zamani wanda da can ba a san da irin su ba.
0: To kafin ka jirfafa cutar zamani tana tafiya daidai da maganin gargajiya?
1: Suna tafiya haka ne wannan bayanin. To mai bayani za a fahimci.
0: To mu je ga ita mecece ita.
1: Idan aka ce uric acid wato wani sinadari ne da jikin dan adam ake samun sa a cikin jiki ta yin amfani da wasu abubuwa na abinci ya samar da wani sinadarin abin da ake kiransa purine. Shi wannan purine din shine idan aka canja shi sai ya koma uric acid a jikin dan adam. Idan babu shi a jiki matsala ce, in ta yawa a jiki matsala ce. Amma akwai nau'in abincin da in za a ringa ci to za a ringa samun wannan purine din wanda za a mai da shi uric acid, daga nan kuma in yayi yawa zai zama damuwa a jiki. Amma mu sani Allah ya mana tsari, idan ya taro a jiki koda takan tace ta fitar da shi a jiki kai ga ba zai mana illa ba. Amma idan kodan mutun tana da damuwa to zai zama zai taru, daga nan zai watsa a cikin jini.
0: To daman da so samu ne kafin kama faɗi tambaya ta biyu da ya kamata in yi maka, me ke jawo ta? Ka ce abincin mu ne. To daman abin da na so mu san ta, mu san kamanninta. Ita wannan cuta ita ce mai lankwasa wuyan mutum, mai tankwar kafafun shi, mai sa ya ji fitsari ko mai kaza yau ta.
1: Abinda take jawowa idan ya riga ya watsu a cikin jini kamar yadda nake faɗa. Idan yayi yawa koda ba za ta iya fitar da shi ba, yana watsuwan zai jawo abinda ake kiransa gout, wato ciwon gabobi. Bayan nan yana iya jawo ciwon kafa, ciwon wuya, gunda kake iya lankwasa shi musamman a ce babban yatsa na babban kafa kaji tana ciwo. Duka alamomi ne, ko tafin kafa aje yana zafi baka gane masa. Akwai siga daban, wannan ina faɗa na matsalan uric acid ne. So kaga abubuwa da yawa na mai abubuwan alamomin ciwon nan, kaji wuyanka ya rike kaman ka bata kwanciya, shi ma na iya zantowa alama.
4: ko ka ji hannunka da ya rike amma ba hawan jini kake da shi ba abubuwa yana da yawa na uric acid da gwiwa da wasu bangarori na jiki da baya da kafada yana iya rike su duka
0: Dr. Umar ya kake nazartar al'ummar mu a yau a fannin lafiya a kimiyyar ku ta gargajiya kun gano cewar mutanen mu a yau suna da karancin uric acid din nan ko yawaitan sa a jikin su
2: gaskiya a yanda muke nazarta maganar uric acid din nan ba magana karancin shi akwai shi sosai gaskiya ya da cikin al'umma saboda ana yawan kawo mana jinyoyi irin su da kuma matsaloli irin su yayi yawa gaskiya a cikin al'umma sosai sosai akwai shi
0: to chairman yayi maganar abincin mu wasu irin nau'in abinci ne suke haifar da uric acid a jiki
2: daman abin da yawanci suke yawar da cututtuka ma ba uric acid kadai ba irin abincin zamani suna nan da yawa daban-daban abubuwan sha da abubuwan ci wanda waɗansu akwai sinadarai wanda ake sa na preservative a cikin su waɗansu suna da dan yawa a cikin su to wani kuma shekarun sa ya dan girma bai kamata ya ringa shan irin waɗannan abubuwan ba ko cin waɗannan abubuwan to irin su ne yake jawo waɗannan matsalolin kamar yanda shugaba ya faɗa in kodan mutun yana da lafiya sosai in an ci waɗannan abun an sha duk iya tace shi to in abun kuma yayi yawa makodan ba duk iya tacewa ba ko ya huhuje sakamakon abun sun masewa sai su ringa escape suna shigewa gabobin mutane da abubuwa suna jawo wannan matsaloli da abubuwa
0: to mai sauraro kada ka sha'afa tattaunawa ta musamman tare da jagororin kungiyar Nigerian Traditional Herbal Medicine Workers Union wato hadakar kungiyar masu magungunan gargajiya ta kasa reshen jihar Bauchi tare da shugaban kungiyar ta jaha wato Dr. Shapiu Ibrahim wakilin maganin Galadiman Turum kuma shugaban cibiyar waraka daga Allah dake bayan jiji a nan Bauchi da kuma Dr. Umar Muhammad Haruna shugaban ko ma'aji na wannan kungiya ta jihar Bauchi kuma shugaba ne a cibiyar Al-Halal dake bayan tsohuwar airport kusa da Korama Table Water shi shugaban na kungiya na jiha zaka iya saura neman shi dan neman karin bayani dan neman jawabi ko dan kai kuka ko a same shi har cibiyar sa ta number waya 07069999475 ma'ajin kungiyar kuma ta jihar Bauchi Dr. Umar Muhammad Haruna ana iya neman shi akan 08033653 zamu je ga hanyoyin da za a bi a magance wannan uric acid a jiki a takaice dan ba za mu samu waraka kai tsaye a nan radio ba sai dai a takaice Dr. Shatu
4: daga ciki babban abu shine kamar yadda ya zayyana shine yawan amfani da jannama in nace jannama naman saniya naman akuya naman tinkiya da kayan ciki su hanta domin wasu ba sa kawo kayan ciki hanta koda dinna jawowa uric acid saboda yana dauke da wannan sinadaran a ciki sosai daya kenan idan mutun yana da ciwon siga ko hawan jini shi ma ya lura zai iya kamuwa idan mutun na da kiba zai iya kamuwa kamar yadda ya faɗa
0: kamar ni haka kiba
4: karfuti shi ma akwai hatsarin kamuwa da shi
0: akwai hadari
4: sannan idan mutun kuma yana amfani da abubuwa da ya faɗa na kayan gwangwami da abubuwa masu siga yana iya jawo damuwa bayan nan in ka duba menene ya kamata mutun ya ringa amfani da shi idan mutun baya da ciwon siga kamar su gero masara dawa madara su bas cika jawo matsalolin uric acid ba da kayan itatuwa da kayan marmari idan mutun yana amfani da waɗannan a takaice maganan da muka koma a baya magana akan magariya idan ana ti din magariya yana taimakawa wajen rage yawan uric acid a cikin jini kaga kamar yadda na faɗa abin da yawa ne
0: korai korai to akwai karin haske Dr. Umar Muhammad kan abin da mutun zai riga amfani da su don kaucewa waɗancan haddara
2: ai masha Allah abin da ya kamata daman shi dan adam ya kamata in ya jahilci abubuwan da zai ringa ci ya kamata ya nemi likitan shi wanda ya sani ya daura shi akan irin kalan abubuwan da ya kamata ya ringa ci ya ringa amfani da su saboda ya kare lafiyar shi daman yanda ake so kullun ana cewa ana so a maida abinci ya zama shine maganin mutum kafin magani ya zama shine abincinka to ya kamata sai ka kiyaye wannan ka san kan waye kai ne zaka ringa ci kuma in an zo cin abinci a bar cika ciki dam dam a ci abinci iya cin abincinka da yawa iya matsalar da zaka ringa jawo wa a jikinka ko cin abincinka da in ka rage shi ka daidaita shi zaka ji jikinka ya fi kyau ya fi dadi insha Allah.
0: Cikin jawabin ka Dr. Shifiu ka ce naman rago, naman akuya,
4: naman saniya,
0: naman saniya. Can baya kuma wasu likitoci suka ce naman saniya yana haifar da wata cuta ta gaba ta gwiwa.
4: Ita ce uric acid din ana kiran ta gout. Har kayan ciki maganan da nake ma magista yawan sa sha abinci matsala ne, yawan cin biredi
0: matsala ne, tallan magist ce ana kashe musu kasuwa.
4: Eh ba yawan ai nace
0: yawan yawan
4: abinci ma me abinci ma kai naka na gida ma an kace yawa ai matsala ce
0: yana haifar da
4: yawa. Ka gane maganan, muna magana akan yawa
0: yawa amfani
4: yawa
0: yawa. To yanzu kenan mu gane cewa kananan dabbobin nan da ake magana in aka fiye cin su ne yake kawo har ma babbar dabbar.
4: In ka ce dabba kananu yanzu kamar akwai su baro ai
0: ba mu je ga su ba, masu kafa hudu nan akuya dai da tinkiya ko rago har aka ce da yawancin saniya goma su.
4: Eh to ai wancan yafi girma ne, kana dawowa kasa matsalan tana raguwa ne,
0: tana raguwa
4: shine hikiman
0: har wata ranka dawo cin baro
4: yawa.
0: To ana cewa dan shila. To me sauraro za mu bude layi da zaka iya kira, ka kira 0806795970. Zan bar ku tare da abokin aiki na Zango Al-Qasim, mutanen Zango shi zai amsa muku kiran ku idan kun kira. To bari mu je ga ita wannan cuta ta uric acid kafin masu sauraro din su kira. Cutar ta uric idan mutum ya fahimci yana da ita kuma ya guda duk waɗannan abubuwan da kuma babba da shawarwari ya zai yi, to
4: alhamdulillahi da cutan ita uric acid abinda ake so farko a zo a yi gwaji. Kar wani ya ce maka wai zai aika maka magani na uric acid kawai. A gwada mutum ya sa muka ce cibiyar mu muna daukan jini, in muka dauka za mu zo mu yi gwaji sai mu gane yana da adadi. Wannan uric acid din ana samun sa ne misali daga 120 zuwa 420. Kaga idan kai gwaji idan ba uric acid din bane ma za a gane. Idan uric acid din wanda 10 ya karu da wanda 100 ya karu da wanda 500 ya karu maganin su ba kiri daya bane. Shi yasa abinda muke so duk wanda yake da maganin uric acid shi yasa akwai ganyayyaki da magunguna da zamu iya fada al'umma su yi amfani da shi, amma ba za mu fada bane saboda mun fi so sai an yi gwaji mun san matakin cutanka sai a daura ka akan magani daidai da cutanka kada yayi yawa.
2: To yanzu doctor, gurin mu je mu dan shawara idan mun dawo shi mu gwada nan bana da nemi mu.
4: Na'am.

0: To haka yake, da fatan mai sauraro yana jin dadin kasancewa tare da wannan shiri na musamman da muke tattauna da shugaban kungiyar masu maganin gargajiya, wato Nigerian Traditional Herbal Medicine a Turance. Muna fatan kuma ana jin dadin kasancewa tare da gidan rediyon Bauchi. Yanzu kam za mu ba ku lambar wayar da za ku same mu. Da ku iya samu mu akan 0806975570, wato 0806975570. To ga wannan a kallai. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wannan ya riga ya shigo ya
1: akwai matsalar network,
0: matsalar network
1: bature.
0: Na'am.
1: To amma dai za su sake kira layin mu a buɗe yake, sun sake kira za su same mu akan number 0806975570. Ga wani.
0: Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam.
0: Da muke tare.
2: Na tare da malam Aminu ne. Sarki mazmin da kuke kai shi ne kuma yake damuna.
0: Na'am.
2: Yanzu sai na dan jin same ku.
3: Kai tsaye insha Allah ga lambar waya 0706999475 bayan jiji.
0: Address.
3: Address bayan jiji fa da mamada insha Allah.
1: Eh fa Dr. Umar. Ko kuma ga Dr. Umar zai maka bayani.
4: Ko kuma number 080.
2: Na shin Dr. Umar.
4: Ko kuma number 080-3396.
2: Ina jin da tunda ina tare da number wayar sa. Abin da yake faruwa.
0: Na'am.
2: Wallahi duk sanda ka dan taba ramon nan na karfin doki ne daga mun hankali sai na dan sha magani doki. Ko ya je magani tawo.
1: Ka san mafita? Ka zo ka sami jami'an a cibiyar su sai kai musu bayani su maka karin haske. Mun gode da kasancewar ka da mu.
2: To bayan jiji ko?
1: Eh bayan jiji waraka daga Allah cibiyar take.
2: To wato ya dawo hali mala kuna katanga da wannan
1: jiji din kawai ka zo bayan jiji ka tan.
4: Karshen katangan
1: titin Maman Isa ya guda. Yawa to nan
4: kusa da kotun nan.
2: To shi sai an sha nauku wannan jiji.
1: To mun gode sosai da kasancewar ka da mu. Muna godiya mai sauraro, kai ma kana iya kira 0806975570 idan ka kira ga jami'an shuwagabannin kungiyar masu
5: magana. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam.
5: Ba tare da spoiler ne ce wato maimakon just na sai amfani da daudawa kenan, maimakon magista kuma sai amfani da homestay ko.
1: To yadda dai ka tsara an ce dai a takaita kar yayi yawa, kar a dinga amfani da shi da yawa.
3: So kaman wannan abinda insha Allah ba damuwa za mu zo mu yi bayanin mamaki na gargajiyan da yake fada, za mu zo mu yi bayani a shiri na musamman.
0: Wa alaikum assalam. Da muke tare.
6: Mariam ce.
0: To Mariam.
6: To
1: Mariam ga malamai da suke kiwon lafiya.
6: Eh dama ni tambaya nake son na yi wa likitoci ko damtoci.
1: Malamai kiwon lafiya.
6: A cikin su akwai wanda yaje aini ba likitan na gargajiya ba haka. Ainihin yaje ka likitancin. Ba na gargajiyan nan ba.
1: Na zamani.
6: Kuma idan za a bada magani. Magani na bature da suke bayarwa ko zallan na gargajiyan ne kawai suke badawa.
1: To shikenan, bari ki ji amsa daga bakin Dr. Shafi'u shugaban na jaha ko? Yawa to chairman ka bata amsa kafin mu ci gaba.
3: So alhamdulillah kamar yanda muna in kika zo zamu yi gwaji mu dauki jininki, in muka gani magungunan da muke bayarwa ba na asibiti bane. Abinda muke bayarwa magunguna ne na gida na uric acid din kuma.
1: Wai tambayar da take wai kun an karanci wani sashen likitanci ne na zamani?
3: Eh ai kamar tunda aka ce muna gwaje-gwaje duk mun karanci wannan.
1: Da fatan Allah ya sa kin gamsu.
0: Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Da muke tare. Wa alaikum assalam. Da muke tare.
2: Daga Magaji Kwatas.
1: Na Muhammad, barka.
2: Muhammad san daga Magaji Kwatas.
1: Barka Muhammad.
2: Yawa, nake rana na tambaya ne akan in ka je za ka ga kaman gidan akwai baje, akwai ne to. Shi akwai matsala ina kan yawan cin bagen nan na bread.
1: bagen biredi
2: to
1: ba
0: to insha Allah zaka ji amsan
1: ka bagen biredi kuma ai bai shafi ba tunda muke tattaunawa akai ba kai duk abin da aka ce maka ya lalace dai karkaci in kaga mutane ba su amfani da abin su sun zubar kai ba su ci ba sai kai ka ci yawa
0: wa alaikum assalam da wa muke tare
1: na'am barka da kai bude murya ka dan yi magana da karfi to Usman ga malamai ka musu tambaya
2: eh barkan ku da aiki naji ana batu akan yure asidwa likita wallahi abun da gidan mu na kenan
1: to kana kazo cibiyar Usman kar ka bata lokaci ga nan ban wayar su ka dauka
2: misali yanzu baya ga gariki ma in ka tafi amma yanda ka san kamar na shekara 70
1: Allah sarki Usman to idan kazo cibiyar su Usman barin baka namban wayar su ka kira su sai ka je ka same su sai su maka bayani ka je gindin maganin ko
2: yanzu a cikin burin ina ba lamun ko kuma
0: eh yanzu haka
1: zan baka ka saurara ka ji in fada
0: ba fada sufuli bakwai sufuli
2: na'am
0: shida tara
2: yawa shida tara hudu
0: bakwai biyar na'am
1: to wannan namba idan ka kira zasu gaya maka inda za ku hadu sai ka je kai musu bayanin cutar da ke damun ka sai su baka magani Allah kuma ya warkar
2: da shi Allah ya ba da ta Allah ya maka sannan kuma bi arziki kuce ga kulo din wannan kuma
1: kuma da mun ba'a do'a Allah dauka ka tafi sai mun gode
2: sosai Usman da wannan kuma shirin ku
1: tashi lafiya ai ta farana ne ma
2: awale ku bota
1: ya sanin sannu to mun gode mai sauraro 0809795570 itace number da zaka kira sai mu yi musharaka da kai tare da Dr. Shafi'u Ibrahim shugaban kari hadakan masu magungunan gargajiya ta kasar reshen jihar Bauchi kuma shugaban cibiyar waraka daga Allah dake bayan jiji a titin Maman Isa gudu kamar yadda aka fi sani Dr. Umar Muhammad Haruna shine ma'ajin kungiyar ta kasar reshen jihar Bauchi kuma shugaban Al-Halal cibiya ce dake bada magani da taimako tana nan a bayan tsohuwar airport kusa da Korama Table Water idan kai so zaka iya zuwa ka same su a cibiyoyin su kai musu bayani ganin cewar lokaci yana so ya cin mana a chairman lura da wannan cuta ta uric acid din akwai karin haske da muke so abubun da suke dai janyo ta a ƙara gaya masu sauraro
3: to gaskiya kaman yanda a kula da abin da ake ci saboda shi yawanci abincin mu ya zamto maganin mu duk abin da ka sani aka ce maka yana da matsala to ayi baya da shi kamar yanda mai magana dai zai magana yawancin abincin kansa ayi matsala ne duk abin da za a ci a ringa amfani da ƴaƴan itatuwa kuma a ringa motsa
1: jiki to ga dan gata shine mai sauraro kuma na ƙarshe
0: assalamu alaikum
1: ki dan daga muryan ki sosai mu ji ki saboda muryan ki tayi nesa da mu
7: to an mun lafiya na gajiya aiki
0: lafiya kalau
1: to mu je kai tsaye ga malamai ga batutuwan cutar da muke magana yau uric acid
7: wallahi magana
1: ba ma jinki idan mun lura
0: dan kasa
1: idan mun lura ita ce damuwar ki uric acid din nan ga adireshin malaman mu a bayan jiji dake titin Maman Isa akwai bayan airport na kusa da Korama Table Water ga nan bobun wayar su ko da ki kira Allo to ga dukkan alamu dai ta ma tsaya kuma da ita zamu karkare shirin namu a yau to muna godiya sosai Dr. Shafi'u Ibrahim da kuma Dr. Umar Muhammad Haruna da suka kasance jagorori na wannan kungiyar shugaba da ma'ajin kungiya na Nigerian Traditional Herbal Medicine Workers Union hadakar kungiyar masu maganin gargajiya ta kasa da muka tattauna da su to a madadin dukkanin su da suka halarci wannan zaure abokin aiki na
0: Kasim Abdullahi Zango
1: Jamila Alhassan ta sada mu da ku Awwal Musa Yakubu Kane ke cewa sai wani mako idan Allah ya kai mu ma sake dawowa da misalin karfe 3 da kwata na rana
8: To masha Allah da fatan mai sauraro ina jin dadin kasancewa tare da makami ta 94.6 sannan an saurari kungiyar masu magani na gargajiya na kasa muna fata za a ci gaba da kasancewa tare da mu domin akwai mu dauki da shirye-shirye masu elementarwa fadakarwa lokaci zuwa lokaci akwai mu dauki da kade-kade da kuma rere duk domin nishadantuwar mai sauraro sannan mai sauraro kamar yadda ka sani har yanzu dai muna cikin zangon nan ne na turanci domin mu fita a zangon Hausa

0: haba matashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cira hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kamar ka a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta ku dadi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan radio

0: ga dai da muna ta zo ana ta share gona kai banga ka fara ba
1: ai noman ne ma bane bazan yi shi ba in ma kai amfanin gonan baya daraja
0: to banda wannan shekara domin ko mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya fidda wani tsari na musamman karkashin bankin manoma na kasa
1: ba ne sha
0: shiri ne da zai samar da farashin da ya dace ga amfanin gonar mu a fadin tarayyar kasar nan kawai abin da ake bukata shine manoma su kai amfanin gonar da suka noma guraren da bankin manoma suka tanada kuma nan take bankin ya sai amfanin gonan akan farashin da yafi na kasuwa
1: to karamin bayani
0: an yi haka ne domin manoma su samu ribar abin da suka noma kuma domin kaucewa hauhawa da saukar farashin amfanin gona a kasuwannin mu
1: ai ko na ji dadin wannan tsari
0: wani abin burgewa shine gwada amfanin gonan naka za a yi a saka maka kudin ka asusun ajiya ka na bankin manoma ga wadanda ba su da asusun ajiya da bankin manoma kuwa nan take za a bude musu asusun ajiya da bankin kuma a saka musu kudin su a ciki shi yasa ma aka ce saboda lambar NIN da kuma BVN din su duk irin amfanin gonar da ka noma Habu bankin manoma na kasa ne kadai zai iya sayan amfanin gonar ku da daraja fiye da kasuwanni domin neman karin bayani ku ziyarci bankin manoma mafi kusa da ku ko kuma lambar waya 0816418483 ko kuma 0812819054
2: We hope our listener will not go to PA because at 4 p.m. we hope to bring you network news.

0: من وم يعني بيد يلقين من يار شون فن من من يار من وم من أكل يلقين عن شون عمل لي بيد أيا وان ده أكل في جزء ده مي في دنيا كلهم بي آر سي جيب كاردوني كود زينجو يان مانجا مي أي فوكي جايجو دن شيل دوني يا وان مي أنا وتشارش دو كتر
1: كومبريت سامو هيج كماتا
0: جايجو دن كوم ريسون واسن يا وان عندي من وم لا يا مال مي فون مانجا لي من آر سي تنفي a dilwa da mi hay dilwa buane matangab itun a dilwa da titangab tsingarandi to di gira moto yawon me auto ta bandar tsingarani ya machiken ga ma ya manda dan konu hin moshi cha su za su tubuat ya gon tsinga shi daga su ya shi ta mafi buanti ya shi masu mili hay da girma shi malin wulfi an giro da mi hay buruk a dilwa da mi asu mu wulfi a gam ga kin chonga lirmi da watan mangale a wulgan di kar mi asu mu chicken gai dan na yoro tun da dilas amani to chonga are mi asu mu to mawulfi a dilo kin mi hay dan chonga lirmi da watan asu sun sun to ni ni ran ka da ka sai dife mun wam na yoro tun dan chonga lirmi da watan bial bial kada mulali a tikin
1: eh to ngro da makoni to lakin na dirla dilala dan chon yan gros a bul sa suman mun bwa won bandon dan yira ta da ngaran yin to ngruwan nan ti ta ci gai ran ti ta ci gai ti ta fi koni yan kiti chon dan amler dali tan gap nga ngin ga kwanin mun kum shalang shi tun man tun dar iri gwasan di to yan a cha in kai ga gwanum chakir ta salib to to gani jogani dan tay furshi duam akoli pigon ga gwan mi garudun ga gwan mi galibi ga gwan mari mari ta gichiri kin ba ngron mali ali ayun mi asu kono tangap kici tashin bisum ya dani yankal ngalgan la kuma kum shela sheza mi akoni sai kya tu fiali ndat burgalas kin ba kin chung arga bur deles koy
0: yan ki bial bial
1: yan di
0: ko yan kashin din ma kashin dia kashin gi fudi wan din yan ki ri garu dan ba ka tu fudi dan kashin gi fu kuma tsirin wa da gib garos ko kin di bilan tetero in kya yel dan tu lib lai ba chan yular ita min di wutfu to dan atsin ai boni ta gidwa ta mairuwa to wo wusun a shodi in kya ga dile ba ta katkan da dani fu
1: nu haka ko
0: fudi wan ma gida to ti ci ka shi ka tin alnga fuduwa ka da ka tin fir de de ki an wa to ko ni ka da ka fu mun wa mai na ga yoran to ga gon gwas nan gin ta wulo to ka da dinga wulgan vindi ka ta mi nyon baliya ka ta mi fudi mutun gya ko ni ga da ka fu mun wa mai
1: to ngisha sin to zariya wuci ma cha wul gisa sin tu fudi kam tun dan tana kwa mun bwa mu ko nu dan atai dan gida mi ko ni mulkatul las dan atai ran jo la won dan chon ata fur zarandi to janu ta tu gwasan da shi wasan ta tu shi gwasan ta fudi ngo ka tan yom kidi bar ni ngon ko nu yir fu ti gichi ri de le za fi du ko nu tu sutu din yan ka yirda da te garos ko lu wonan kya tsin da ayun dan ni kya su ta dinga duwa an gai gon ma ta kace ta kap ku duwa mani yan ga le tu lo tu ga na tsiri am mu pangishin mu yelo madam mu din gisha sun darang to ka kam ka tin fila a dil wannan kya su a fi ti gichi ri kya su ni din duwa ni da ta gitkini ko tu to libwan ni nda to ka pang turshi ndara gizin turshi dan ya kwanin yin turshi ke ndara ni mun shin shalan shima ta fi nga ngishi ga gwanan ngishi chai fi kya ti gichi ri sugudin a san alfudiwan to beske a fi kya ma na
0: to mun wa mun kyawun gido dan comrade Simon H kamata ta sadin fi har mutu ya gidan yanki bilin ko gib garudu ne wadan tuba chon afrika tu fuduwa dan ka gikin ga fu kito urba wannan ka da ka a yin gidi don ga fu kito urba ko kitin ga ta nan ka da ka shaga don ga fu to me hawo tsirin ne ci bo usun fu zarba misu yelan tu me yeli tu chatin kare duwande a jagon dinan ba macin to ti giya me hawo a som da tin an gani wannan malin tu maci da damdi zarba gani ga kyamaskini ngin ga kyamaskini ya ngin ga kyamaskini to me hawo tu wo usun yan ke lanka da ka to ka fidu ne a suguddin a lingi to ya gon ya shi dan gidan mangala ya wulgani ne kyan ti ya yestuwa dan cire dini to kashi tutulin ga alib agi angal ngangir won gay dan kadi aka chitu a chiyar dinwa ai kwachi ti dinwa to tin nine of won ko ni kadi aka sit bi munope
1: gi ma kon bandan to iriges ba andara miani ti gya gonom dan mu garden ni yin to ta kadmiya gona kadmiya
0: ba ta kadmiya fu
1: mutu dan gidan mi ai kon to gata ka ka juam ki ka tinalim nan boye ka ba
0: wo usun fu
1: din mburinyi mburinyi gon ya lar jadin gon wo lar di ti gi shiri ya ginan tin ya le bazaman ko tero mi ai kon to tin man tin ni amburinyi gon nan gwasin ya ndare ma ya sidin ai kya yeli ai kyan ma ka to ka ba
0: kyan yeli bazan no kyan yeli di cho avro ngangin gi fironi en cho ya ler bandara gan lebi en ta fro nga urba le fangwa kya tiba cha yeli nga ndara gan ga basko ha ta chet ka to buam ko bu ga gol ma ka diem luo min dio to ya yi chi to mi auto lai dan kan gapti cho ler jang
1: banon wasi
0: cho ler jang banon wasi to jangi kya fila da ka gai vonitas ma hit nan dam ka hidin to kya shi tin nani fu ko ni kada ka sai bi minwam ga
1: eh me akon to minwam ko ya gidan cha tin duniya to dare ta su asan bisim won to dare ta su bisim gin ne sut kan fi dare ta su bisim akaban gaya stuan dan ta tan yu albisim gidan me akon to ba ngishi ma ya ndara tin ni bisim ma kya ni min din mai kya yeli ai minwam wuri dan shi bisim dan gita ndara shi min cha sidin tin so min wasan de ti gi shi ri wudi gadin ni gazar nan bon
0: yin tu ichire
1: e tu mun buwan mun dan ata yashin ti yirli bi gagin kyaman fi deli gwan ya bani ngan to eh ki tonyi di wato ke hidin ngan to ngishas kindi ya mi auto to swari ba andaran ko aken gu chon tu muru swari ba na kamwasun ba ta tsincim tun bunbun ti gishire mu gan swari munwom min wan cha tidin ga yes wan cha tidin ko ya wasart isim yani zar mu ga gomtu nga git ya kap turi to ashi rindin a
0: ichore
1: to zangon chairman dina ka bestle bai wogi ya ma to wat ku was kai da ran kya ma ba ka so aye wasa cha bun da alib won
0: o usun
1: to nda tutu ai guess ma ni yesa man chang alib won nan wogi ngin to tungan ga chigin ga kya ma da ka fi so ari ai
0: gya gonnan kin ma ko ki an ala bilin ka tun awur ba kishin darshi mun tuti giyomun gai ka virshi wurba giyon ka virshi wurba der gani ta kapta ci ta fi mun gya gon ya fi isma kyaman da mun fanye kaman yangin gun buni ga da dane ka virshi wurba ko ni ne chat ke da ka virshi to ya man da tu a nyai ta nyum ta liridin ka ta alin yeli ko an gari to manda na ne mararra to nini an kare ka sefi munom ga yayo da ba gon bilin mariran ayi singa hon wo fi an gishi yengo ni waranwa ni guayeswa to ko ni kare ka sefi munom ga
1: gi wacha shi mautu ba nukuskara gi gostantan mo kontu tu nukuskara te gi shiri mi akusu munom mu gan gishi gi wato chai wutu ba ya shidan shatsin dani dan ke sir shur ba muni tauti ai tamin to kom tu ai ranjo ta fi randia
0: awusun
1: da ji dan ci di don gai bizumi changal ni girwon nan wosom tira
0: shirin ken wosom tira
1: eh in auto to tu fi nga wani woson nga din dan ta ngishe sta wosom tira nga ta kamanda ku tu kamanda ka gum kuskura ga da gibi ginu kuskura
0: yan to dan tubuwa kika lut din wannan kya tsingai yan da wani watanal to fisi ci mondan kuma abuwa kiwa ni monda kyan nan ba kanyol gwafun ka tukun da dan bab da shi ya man ko ya ne ci mun fari kan ga libun a tunga wurbo ya gon ultima ko tilnal tilmin ma ba ni giyankin ya tura wurba di ma kaman wurta kapti ci ta fingiro dan andara tafi bin ga fin ko kare ka sai fi binu wuri ga ta dilige
1: gi tipes ina bonto ko muro giyankin kites ini to serious andara wata ba polchon an gishi ginan dan kya konan konu ya wumi to ngana afi ga ciri gishas ba pol chayin ti gishri mi asad bi manwam mi karaki yintu shinin shigara mun wannan shi bildim chan dadi gay stuan to kaban ci tashin bildim to kai tsinin ne zuma wusun zangon yan fu wandadin kashin tumun dan ngalib ko shi nga ngambuni buni wo shindar ki ngangro mun ai to polki nga
0: ichi
1: wo polki ti gichi yintu kap ngishi dan dashi shashin dar urbadan to tifi into chafin ni gwanwa ka kap don gya gwan ma fu ni yaman kom tan bi gan ga chim mun ta chim ga dai tu ba to nga fu won wan ni nga woni wa ta yin wuri wo likitu besan a fin la ga ma she yel gya gwan nan chafi rigi dan asom ki dan ndia
0: gwan ma wo furur ba ta giti mun ma yaman na nyom ha ta nyom ta lere din ma ba wo nyom din wo gashi mun ta ci
1: to
0: don chayir gan tu murobuwan was ko murobuwan wasan cida mun buwan wasan cida na wasan cida da wasan cida in ya ci to ta ci ne buwan wasan da to
2: buwan ku ke fa da mun ci kun mutane yau ku samu aminci
0: shi kan dinga to ba ka kan ka wato ta ne mu gashi mu ne mun buwan wa ina li a watan zangin to gwasan kashin wumto ko ni fudi wasan a ni fodi wasan hinga tiya gonci bilin tiya gonci da tini to dire saman clear ba ni gishi gon ngo ari
1: ari bi ari
0: bi ari ya ndo cha shi hata kiyalu mun dira bi ko mun lu jin shi ko din yagu ko ni ka da ka sit fi mun ngon ngon mi sin to mutum mun lab kini mi awu dele ni gomburo to ya kya job ni ko kya duan ni yankin sa ni gomburo gore ya kya job ni ba wo su tutu tilta alab dele ran fi ni ari ya duani ba wo sun tumtu tutirki alif dilan fi ni ari awusna
1: yinto yan kyafi iri raigina kyafi iri ngishi gichi to miautu da sonan chimurga lapkinin da sonan chini avalti gyodan chi alapkinin chi asfi valti chi asfi lapkinin dan yir rambuni to chama da pol chombast mopki kyani dan kya dinga lagun tu kya duanin yir kya zopkin kya su akap ngana tashin bitim to irin gishi gi cha pol chonga yon pol gan chonga sian ni chong a kwan gruan di dan kapitu tang tang dan wo pol ta kai a kwan gya gyo dan kya fi rawo sya mare kai to kyan kya tin fiya vin duanin yir to ki muro lapkin nga fi arima kaman shishar tilkiyar dan konkon ciri to ngishi gi ba andaran ti gi ciri mi a karamnum yin to ngishi gagin muga mun wannan ta zakites tun ba andan ci don wa jaji mun wannan
0: ya won
1: ci da ya won
0: to rigi mi a kutsir mun wom no yoda to te sin to ngishi ya gifa ba cha pol chongai fu ngro dan kafidan ba pol chongai fu to ba wusun fu
1: to ti gi ciri mun wom mia karami mia karaki mia sot kivi into mia ni ko jengo mia umtu mun bilim cha wutu kai mari sungun ba gwasun ba
0: gamwa sunan bon cha nyuati gikin
1: e ichuri
0: cha fingro dan cha wat ku wasun gai
1: ichuri yo mia su mu futu ti gichuri na furen kuskan gan ma a da mi gama akin kan ni alak atay lak ya akwai libon mi ya sai mi ya fuun risin won te dun tin mi ya fuun wasan ya fi tin
0: har ya won wasan alak
1: har ya won ci alak to mi ya fuutu gishi mi ya tin yashi dan shafiqun chapolum gai tigya gulu wasan o tigya gulu wasan
0: na ya tuwam dan ni de lib nan bonan bon ka tushi dan har ci ta kan gamiyo dan tu shafiqun lak te gyakul dan atai haramta yafi akwai gromta ya ci mutu mela ya yankin mun wan kangal gid wannan zanyo dan tafi lak to fi ginchon ko wul lera mun dinga to mutu yafi ci to ya hori da ni da
1: idan
0: to ni aler lera gashi ya gide
1: to ba mulgutu bitalgan wam ngadado mi gadan to yi rangari to irin rangin kuma chairman da su larmi kar yali yana lub wannan miyani mafi mutkin nandam miyan ta tasan ko miya zargan ko miya katkin ya zanna boyin chatu ta singwe da ramani chu kuma chaler isingin sarsidi adang suwan suwan dang suwan ngises yichiri ki gichiri kael konu aman lari watungir wannan womantu yankin shabma kiatin da ya zaga lak kai malinga
3: kamali
1: kamali da ke
3: ko kya gab ya la tsirma ya ce
1: ta tsalaga da to kai ngisha cha jalur
3: jimi kuma lirci lugun cikin ken
1: to kyan shabi ngir wannan kakim kafin girwan zangi sha mannu gwai kitin ya ko ta hanyi galib nda ko ki ya tuka gin libata gin kitata to yi polo to tigi chigi miyan ma miya hudu
3: eh
1: to vila karma
3: makan tas har ma fito to ngin ko sarqa ne wo pol ma chongai to ya gon ko ni ka da ka sai tv mun wom ya gon ma dan aban ler lilaran chigin ken gilas ka kyan nan mulin fi la mun aman tu gangin ta mutugin ga gon ta yanga tlgni ga gon ya tma waidinga shap wasu tafi tafir liwas tafi la da shi mun ko ta wulu chafin la chuwa mun tafi la chuwa mun rawas dan bonfu to ni kan da ka sai tafi mun wam no yodan tu gagon gwasin cha gangishes no yodan tu cha su da shi tafi mun ta tungin ga yafu gagon ta tlan gagon ya tama wa fur liwasun wadinga kwaliat kwaliat ko ni ka fu mun
1: to miya wulgatu irin gishi ges yan cha lermi kar yan cha su lermi kar
3: ma jai kar monde na yodin a ciyawan ba mai mafi ya lasa ya wanda
1: mafi ya lasa yan kyani kai rukusku bi talgan chi to kya su ta tafi wani mun kar tu tugo zungan nun kyani ka gamta da dadi ke sa na kyani
3: ka ce ga ma ko ngishin nan ka fita ko wol chonga ya
1: to ngishin skindi tigi chi ri vilak vilan munwam mufin tasa musumi ngishin ngishe chaler ndaragan jagaken chaler lugandi chaler zarsitayel yatwan wanjimi tigishri myakaramnum tu mufin tasa musumia lagi ngirwan chaso mina susai mulutu chaler kangan gamjonga
3: zaro tuluga ni ma a ngalan gangi dike su
1: ichiri
3: yan kya gida har chaman limga kar mun difi gaman girodan ka da ka kin girwa han yan ka tun atun wannan tison guda ai ka da ka tun wanda mum girodan yan kya kin fin girwa nga
1: ichiri viorandi viaskandi bet
3: to ya mun mum ko ni ka da ka servi na ga yodan tu ga gon wasa yani kan ba gon wul tu tlatin ngalin shefu yani kan awol tu chasu a gamjan wata vurtitjan tama fit lamini yaman nan furun wurbas to nine fuuni dingas tsiri har dile mallati to kuma ke ngirgi to kafin ngirgi sam go fin duan ngini to ambita athira le mun dilan fi ngirgi zun kambi di kalir a tsim tudi to wulfi a fin duan ngini ka wultu awumi mawumi wa furun ko nin kada ka sirfi ya gi kuma cha shin nyan ngani akoni ni
1: eh to ngrona mi asu mu kwan ma lagai da mi akoni nga na vinduan yiri to gwanan bi kito urban ma miasu mutu kamani dan chafi into nkangan tas iri gidan te victory chawutu adashe ko
3: adashe
1: eh cha shin gaman yawon jantishin gimin purin nan bon gwanwan wo furun kande kafishi sha gaman kafishin angirwa mun dan tattarafi
3: gincin
1: to mun ga gida ni shafi shiryo kafin duwan yiri kuma yayi to ni ga gonan ta juam gam na gudi juam gam gudi
3: da fi ga gon gudi tumu monci
1: ehe to ngiro na miya su mukoni yanci to juam gamigi yin dan gishi da miya koni ki juam taji nga shafi mun jan telefin mun ini telefin muri gimin libi gon ya sa telefin muri gimin to gez na iri gezin Chandler, yeah, me a few on chiras.
3: Will let me chicken can mendy. Will let me lure mendy. To yag one and gee, then yan child and gee mad and two fears. To Ningro to a little me lure mendy chicken can I at one.
1: Hey,
3: you got a dice in chiras. To but ya suit to Virgil was and foam. Gong was kuma, cash was into. Ma fi muri gidi tutu momma
1: tutu sun gishi gwan
3: to mi out mi mun lapkini in ya mi mun lapkini figwa kyafi wusun wusun a kyafi kushi kushi a yisin ta famu ro ga mishi baski yalgan ne zan yi cha mawani dan woman chat kida to ko ne ka da ka sai fi mun won mi sun to in ya mi mun lapkini ya won in ya ka fi ko godan cha shi to ya cin gon longa ma fitigwa mun kawai chon cha mawani chon wo ma foto gishi dan ka fi man aman sai damdin to ya gon cha bitar chira fun ko ni kala ka sabin no
1: to dan ni an cha su tu cin longa ma la mal ta angir wannan na na da daga min akwana ko na zar dan akwana yin tu vin dan chon arge tarzin
3: ni chon a kum cin girshi ge agam
1: to yi tu ba wa gatin butkin nan bon butkin butum to ka tu ngir wannan ka tarayin mo

To agaida margayya Hajiya Ladi Barmani Chogi Katsina wace ta taya mu shakatawa bayan mun dawo daga hutun rabin lokaci na dole daga can tashar mutelwa dake fama da rashin wuta a nan titin Ahmad Bello ɗakin watsa shirye-shiryen muna aiki tare da injiniyoyin mu da direbobin mu da sauran abokan aiki sassa daban-daban can ma a yalwan injiniyoyin mu ke kaiwa da kowa kan na'urar dake watsa shirye-shiryen cikin akwatin radio an koma su sauraro to muna fata za a ci gaba da kasancewa tare da mita 94.75 BRC tashar al'umma mai sauraro sunana Awal Musa Yakubu Wanka da fatar kuma za ka ci gaba da kasancewa tare da mu zan jagoranci wannan zango daga yanzu har zuwa karfe 12 na dare da yardar Allah shirye-shirye masu ilmantarwa faɗakarwa da nishaɗantarwa za su zo maka idan Allah ya kai mu karfe 8 saura kwata da yardar Allah shirin nan na tayarwar gani zai zo wa mai sauraro shi zai raka mu zuwa karfe 8 daidai yayin da za mu yayi kallabin dare mahutar bawa da shirin taskar labaru don jin halin da duniyar ta yi na ciki har ma da sauran jihohi makwabta idan Allah ya sa mun kammala da labaru 8:30 sai mu gabatar wa mai sauraron shirin nan na yau da gobe shirin yau da gobe zai kai mu karfe 9 na dare sai shirin siyasan nan na maji magani ya biyo baya karfe 9:30 Altu Usman za ta shigo dauke da shirin ta na kunnan kanawa wanda zai raka mu zuwa 10 saura kwata mu ji halin da duniya take ciki a filimin duniya ina labari karfe 10 daidai na wannan dare Hajj Mubarak zai biyo baya tare da Muktar Ibrahim da misalin karfe 10:30 Amina Umar za ta shigo da shirin daga ofishin war gidan gwamna akwai mu dauke da zaben mu kwana lafiya da misalin karfe 11 na dare 11:30 kuma filin nan na ban kwana da mai sauraro yau ma yana nan tetar Allah da haka sai mu karkare dukkanin wasu shirye-shirye da muka yi muku tanadi to da fatar za a ci gaba da kasancewa da mita 94.6 Hajiya Ladi Barmani Chogi dai ita ce a bisa layi

0: mai sauraron gidan radio biyar C2FM Bauchi, barkamu da warhaka.
1: Barkamu da azikin sake saduwa da ku a cikin shirin tayarwar gani.
2: Shirin da ke tattaunawa da mata wanda suka yi fice a kowane fanni. In mai sauraron na tare da mu zai ji mu dauke da tattaunawar da muka yi da malama Aisha a cikin shirin tayarwar gani.
3: Amana rahim sunana Aishatu Adamu Abubakar.
4: Malama Aishatu Adamu Abubakar, ke Bahaushiya ce ko Baflatana ko kuma ya abun yake?
3: Ne Baflatana ce.
4: An haife ki a ina ne?
3: A Bauchi.
4: A wani anguwa?
3: A Wallaga.
4: To fa. Malama Aisha, kin yi primary ki a ina ne?
3: Na yi primary na a Wallaga Primary School.
4: Daga nan kuma
3: sai na secondary school ina a Comprehensive Day Secondary School. Sa'annan na gama daga nan.
4: Kin yi makarantar Islamiya ko baki ba?
3: Na yi Islamiya.
4: Kina makarantar secondary, kina Islamiya ko sai kika gama secondary kika tafi Islamiya?
3: Ina makarantar ne tun ina karama na. Yawa, tun ina karama na yi makarantar Islamiya na. Kuma na yi karatu a Hayatul Islam. Da farko dai na so makaratu ma a gurin mama na ne. Sai muke zuwa Islamiya a Hayatul Islam. Sa'annan aka da aka bude makarantar dare a cikin anguwar mu Wallaga, muna zuwa makarantar dare. Kuma ni a gaban mama na ne karatu tun daga farkon karatu na, karatun Fatiha har izu har na kai izu 60. Akai bikin saukan karatun Alkur'ani wanda dama ita ma kuma malama ne tana karantarwa. Akai mana bikin yayan Alkur'ani. Sa'annan daga bayan na gama wannan Islamiyyar da nake zuwa na dare suka dauke ni koyarwa. Ina koyar da littattafai, ina koyar da Qur'ani a cikin Wallaga.
4: A lokacin kin yi aure kenan ko ba ki
3: da? Lokacin ban yi aure ba. Ina koyarwa wata ana bani naira 40. Har aka dawo naira 80. To daga baya kuma sai na yi aure.
4: Wani makaranta kenan inda kike koyarwa?
3: A Rashadul Islam a cikin Wallaga. Na yi koyarwa kuma na yi a wajen mama na, shi ma na yi koyarwa a cikin makarantar mama na din. Sa'annan daga baya bayan na yi aure sai na shiga Haya Islam wanda take ita ce Dikais, ana kiranta da Waki Islamic for Arabic Islam.
4: Mijin da kika aura kun yi nema ne da shi ko kuma haɗin auren dangi aka muku ne?
3: To ba auren dangi bane ne dai, kamar ma na yi aure da shi din dai da farko. Gaskiya ba san sa nake yi ba, na aure shi na haifi yaro guda ɗaya.
4: To ya yanayi neman da kuka yi da shi tukunna?
3: Nema ne irin na iyaye.
4: Hada kuke
3: yi? Yawa, hada ne aka yi saboda lokacin ne ina yarinya aka bani shi, kuma lokacin shi ya yi aure ma yana da mata.
4: Yana bayan ɗan son waya. An miki aure da shi ke ba wai kina son shi ba ne?
3: Shi babba ne, lokacin yana da mata har ma ya aihu, kin san lokacin mu kuma yara ba ma sa auren ma mai mata.
4: Kai ne ka je ka fara gina gidan da kanka?
3: Yawa, to daga baya muka zauna a jama'are na haifi yaro guda ɗaya.
4: Da kuka yi zama a Bauchi? Da ma
3: Bauchi? Zauna a Bauchi ba.
4: Kwata-kwatan auren?
3: Eh, daga ɗaura ko sai aka kai ni jama'are. Da aka kai ni jama'are muka zauna na haifi yaro ɗaya.
4: Lokacin kina koyarwa to an miki transfer ne ko ya
3: kai? Ba mun transfer ba, ai tun da ya aure ni ma sai na bar koyarwa, amma shi da muka yi auren ma ya alƙawarin zan ci gaba da makaranta. So da muka je ma ban ci gaba da makarantan ba, na yi zama har na yi ciki na haifi yaro. Yaran shekaransa 7 muka rabu da shi. To bayan mu rabu da shi na zo na zauna na ci gaba da koyarwa tare da mama na, ina taya ta koyarwa. Daga baya kuma sai na samu wani miji na sake aura. Wanda na aura shi ne muka zauna da shi muka haifi ƴaƴa guda 5 da 6 da shi, maza 2 mata guda 4 bayan wannan mijin nawa. Kun bayan na aure na haifi wa'innan ƴaƴan, shi ma kuma yanzu Allah subhanahu wataala ya masa rasuwa. So na auri wannan mijina, ina ganin da ban fi shekara 5 da shi ba.
4: Kuma duk a cikin wannan rayuwar da kike, duka fannin koyarwa kike yi?
3: Ni tun da Allah ya gina ni ma a koyarwa nake, tun ina yarinya da shi na tashi.
4: Kuma kin ƙara makarantar boko ne ko kuma a Islamiyyar kika yi gefe ɗaya kika tafi?
3: Na gama
4: da kika gama secondary.
3: Da na gama secondary school. Sai na koma na shiga Dawaki. Lokacin ina da auren shi wannan mijina da ya rasu. Yawwa, na shiga Dawaki muka yi shekara 3 a Dawaki, muka zana muka tafi Bakariduku muka sa shekara 3 shekara 6. So daga nan dai da na gama, lokacin ina son in ƙara karatu a Bakas. Sai mai gidan na shi wanda ya rasu sai ya ce shi baya so kullum ai ajagalan da nake yi ne gashi kuma malami ne ma na addini yace ajagalan da nake yi ne gashi na dauki ciwo in na kama ciwo bana wannan in huta sai wani lokaci in zo in je in yi registration a baka san ci gaba da karatu to dai har Allah subhanahu wataala ya sa ya rasu bai mun koma makaranta ba amma ina karatu a hannun manyan malamai na
4: shine wanda kike da yara nawa da shi
3: shine wanda nake da yara na 6
4: 6 wancan da kika yi daya ne kuma ya koma
3: yana nan da ransa
4: okay miji ne ya rasu
3: wannan mijin na biyin ne ya rasu
4: na farkon
3: na nan da yayi ranan da ransa
4: shi dai ya baki goyen bayan duk abin da dake inda fannin addini ne baki da
3: a bani da matsala gaskiya
4: eh shi yasa sai baki ba boko
3: wace ban sake ba yawo ban daga kansa kawai da na gama senior na ban sake yin gaba ba kawai sai na tsaya sai na ci gaba da karatun high islamic na zo na gama high islamic daga gama high islamic ina lokacin shi ma ina kokarin mu shiga NCE aje mu NCE muka zo na dan so mai NCE in abakari duk kuma bai adade ba shi ma na daina zuwa kuma sakamakon abin da yasa in daina zuwa lokacin ana kawo daura daga kasashen Saudiya yawanci ina attending din daura nayi daura ya kai sau uku kuma na ci gasan daura na farko na ci na biyu na uku ne ban ci ba har akwai certificate din ma da nake da shi wanda akwai wani babban malami a jami'a ta Madina wanda ake kiransa Bimbas shi ya ba mu wannan certificate din da muka yi karatu na wannan daura daga bayan na gama na ci gaba da karatu na kawai na inda nake yi a malaman zaure da haka kadan kadan hanna muka koma wani anguwa daga anguwan da nake ina koyarwa daga bayan da na tashi na bar wannan anguwan da na koma wani anguwa sai na kafa makaranta so na fara shi ma da dalibai guda 9 a wannan makarantar da matan aure to haka har na samu na gina makaranta na kaina
4: to ƴaƴanki da kika haifar na su kuma a me kika dora su suna kasuwanci ne ko karatu suke boko da

0: guda daya musa Usman shi ma da ya gama haddan alqur'anin sa ya gama bokan sa yanzu shi ma yana university online sannan ina da mace guda daya Fatima ita kuma wanda ta gama health tech na Ningi ita ma yanzu tana nan ba dai bata soma aiki ba amma dai ta gama sannan ina da Nana Khadija ita kuma ta gama ita ma wannan din ta high islamic yanzu tana NCE a Jibus sannan ina da Zainab yanzu tana karatu a Tudun Salmanu ita bata gama secondary school din ba tana SS3 sannan ina da yar autana Aisha ita kuma tana makaranta yanzu tana JS3 kuma a makaranta na ma take karatu
1: tarbiya da gari ke da an ce mahaifiya ita ce abunda makarantar farko to malama Aisha wani kalubale kika samu a cikin al'amuranki
0: to ni dai kalubalen da na taba samu wanda kullun an tashi ko tadi ma ina yi wa mutane tadi shi ne lokacin da muka tashi muka koma anguwan da nake saboda shi miji na dan isala ne so da naje na soma ginin makaranta ina so ma gina makaranta a gurin lokacin na je na sai filin ba kowa sai na so mai makaranta ne dan azuzuwa guda uku sai mutane suna cewa kar a kawo yaran su makaranta na aini yar izalace har muka samu dan fadace fadace da su haka muka dinga din fada makaranta dai Allah ya daukaka ta a yanzu su wanda da muke fadan ma da su yanzu duka yayan suna cikin makaranta na shi yasa nace miki na so makarantar da yara guda 9 ne amma yanzu a makaranta na ina da yara sama da 500 a islamiya aboko ina da yaya wanda ake karantar da su dan na bude islamiya shi na fara daga baya nazo na bude boko abokon nayi play class na 01 02 nazo ina da primary 1-5 sannan nazo na bude JS1-3 a cikin makarantar to kuma ƴaƴansu yanzu su wanda da ma suka yake ne yanzu duk yawanci ƴaƴansu ne a cikin makarantan abokon ma ina da yara yan sama da 150 wanda ake boko a cikin kuma makaranta na ne ni na gina shi da hannuna kuma ina ƙara ci gaba ma da ginin wani
1: nasarori kika samu
0: gaskiya nasarorin da na samu alhamdulillah daga cikin nasaran da na samu akwai aikin haji da na je sau hudu kuma kullum ina gode wa Allah subhanahu wataala ina gode mu inda suka mun wannan hanya wannan waje mai tsada kuma bayan ga tsada waje ne wanda zaka je ka roki Allah komai dan nasarorin makaranta na ma yana daga cikin wannan aikin haji da naje domin duk lokacin da ka je aikin haji kana roƙon Allah Allah ya bude maka hanyoyi na alkhairi su sun mun aikin hanyar silan da naje wannan waje kuma har gobe da safi ina musu addu'a domin su ne ma silan har gina makarantan domin duk zuwa aikin haji ina zuwa ɗakin kaba roki Allah akan wannan makarantan kuma alhamdulillah gashi yanzu ina ginin makarantan ina sace kuma gina ma wata
1: wanda goyen baya kika samu gaba da tafiyar da harkokinki a wurin mai gidanki
0: to alhamdulillah filin da na saya ma shine goya mun baya wata rana zan yayi dalibai da na karantar da su aka rubuta takarda aka ce a kira taro aka kira taro cikin ikon Allah wanda ya zo wajen taron sai alƙawari lokacin karaman makarantar ne sai alƙawari mutane suka nuna masa cewa ai wannan makarantar ta kasa da yara da sauransu to a wajen taron yace dai ba da su block da su siminti da me da me duk da ya kawo wannan sai mai gidana din sai yake ce mun kinga wannan su siminti da wannan yace akwai aboki na shi ma dai yara su kuma wanda na muka sai filin a gurin sa yara su ina musu addu'a Allah ya ji kansu
1: amin
0: sai yace mun wannan abokin sa mu sai da siminti mu sai da block daga ciki mu hada mu sai filin abokin sa dan abokin sa yayi masa tallancewa ko zai sai fili to ni wannan nasara har nema an koma ga Allah subhanahu wataala ba zan manta ba domin miji na ya mun wani aikin da na ci gaba kuma har na sai filin shi ma na zo na ci gaba da ginin makarantun tun yana da rai
2: mai sauraro anan da musaya da tattaunawar da muka yi da Hajiya Aishatu Adamu a cikin shirin tayarwar gani in mai sauraron na biye da mu dai ci mu da ci gaba tattaunawar da muka yi da Aisha Adamu a madadin mai kula da shirin Luzar Falmi Balewa ni Rahina Taliyu na shirya na gabatar nake ce da ku sai wani lokaci.

0: madalla. Ruwa abokin aiki, kamar da Hausa yake masa kirari, kuma wannan batu ba wai ba inke, domin kuwa duka wata harkar rayuwa ruwan shine jagora, kuma kila dili ke inda ya sanya tun lokacin da aka fara siyasa. Na daga cikin alƙawarin da ƴan takara ke ɗaukar al'umma cewa za a samu musu da ingantaccen ruwan sha. Haka a cikin tsarin tafiyar da mulki, ma'aikatan ruwa na daga cikin manyan ma'aikatu a ƙasashen duniya, haka nan a matakin jihohi. Duk da cewa gwamnatin jihar Bauchi na iya ƙoƙarinta wajen samar da ruwan sha cikin birane da ma yankunan karkara, to amma hukumomi da ƙungiyoyin ba ta tallafi kan shigo jihar domin tallafa wa gwamnatin jihar wajen samar da ruwan walau a cikin birane ko kuma yankunan karkara. Ita ma ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta Yamma, wato ECOWAS, ta kawata ta gudunmuwar, inda ta alƙawarin tona rijiyoyin burtsatse masu aiki da hasken rana masu yawa a ƙasashen yammacin Afirka, ciki kuwa har da Najeriya, inda aka ware mata guda 27. Daga cikin 27 kuma, jihar Bauchi ta nasara samun guda 7, aka kuma raba wa ƙananan hukumomi 6, inda aka ba ƙaramar hukumar Darazo rijiyoyi 2, ƙaramar hukumar Gamawa 2, ƙaramar hukumar Warji 1, Shira da Stafa Balewa suna da 1-1. Aka kuma kaddamar da aiki na daukacin kasashen Afirka ta Yamman a garin Darazo cikin karamar hukumar Darazo. Da yake zanta da wakilanmu bayan kaddamar da aikin tonar rijiyoyin, shugaban shirin kuma shina a kungiyar ta ECOWAS Dr. Habib Yaya Baffa, wakilin birnin Darazo, ya yi karin haske kan yadda wannan tallafi ya samu asali.
1: Wannan tallafi da aka kawo na rijiyar burtsatse mai amfani da hasken rana wajen samar da wutan da zai kawo ruwan, tallafi ne na musamman wanda ita kungiyar kasashen Afirka ta Yamma, wato ECOWAS, ta kawo wa ilahirin mutanen kasashen Najeriya, jihohi 26. Bauchi tana ɗaya daga cikin wannan jihohi da suka samu wannan tallafi, wanda ya zo ta hanyar ƙoƙari na shi tsohon minista na harkokin ƙasar waje, wato Ambassador Yusuf Mai Tamatuga, tare da haɗin gwiwa na gwamnatin jihar Bauchi ƙarƙashin shi gwamna Bala Muhammad. Wannan tallafi an kawo shi wa lunguna-lunguna ne, wa ƙauyuka-ƙauyuka, domin su samu roman wannan ayyuka na wannan ƙungiya na kawo cigaba a ƙasashe na Afirka ta Yamma.
2: Guda nawa za a yi gaba ɗaya ƙasa na Bauchi ta samu?
1: A gaba ɗaya ƙasa a wannan mataki na farko za a yi 67. A cikin wannan Bauchi ta samu 7. Akwai jihohin da kuma guda ɗaya aka kai musu, wasu jihohin ma ba su samu, amma Allah ya sa Bauchi ta yi sa'a, ta yi dace, ta samu wannan guda 7 ɗin wanda za a yi su a ƙananan hukumomi, kamar yadda aka yi a nan Darazo, za a yi a Gamawa, za a yi a Shira, za a yi a Warji, za a yi a Das, za a yi a Tafawa Balewa. Wannan ayyuka da ake yi ana yin shi ne kawai domin a kawo tallafi da kuma taimako wa jama'a kan sha'anin ruwan sha, ba ruwan sha ba, kuma ruwa wanda zai amfani domin ayyuka a gidaje, sana'o'i da sauransu, da shayar da dabbobi da ke nan a jiha. So muna fatan cewa jama'an wa'innan da garuruka da suka samu wannan rijiyar burtsatse za su yi ƙoƙarinsu wajen kiyayewa, saboda kada abin ya ɓaci ya zama na amfani da shi na tsawon lokaci mai yawa.
2: Kuma sauraro za su iya sanin adadin kuɗin da wannan aiki zai lashe a jihar Bauchi?
1: Ba zan iya faɗan adadin da zai lashe ba Bauchi, don wannan ƙaddamarwa da muka yi mun yi ta na ƙasa ne gaba ɗaya. A ƙasa dai gaba ɗaya kuɗi ne ya fi miliyan ɗaya na dala na Amerika, so kuɗi ne mai yawa wanda aka kasa, kuma kowane waje da irin wahalansa ko sauƙin yin wannan rijiyar burtsatse, saboda haka kuɗin da zai ci ya sha bamban daga waje zuwa lokaci.
0: Dr. Habib Yaya Baffa. Dr. Ismail Jibril Alfate shi ne shugaban hukumar samar da ruwa yankunan karkara, wanda ya ba da irin wannan hoɓɓasan.
3: Duk abin da aka ce abu na al'umma ne, to ku naku ne na kanku, ku za ku mora. Idan kuka bari abu ya lalace, to suwa suka yi asara. To kun ga wani dama ne da ya zo ya same ku yanzu, idan aka zo aka kafa kwada aka kafa committee wanda su kula da aiki a garinku su bi abin sawo daya bayan daya za a ba da report da abin da suka gani kuma su tabbatar abin da aka ce yayi kuma daga baya baya an gama a miƙa muku aiki a hannunku to kawo kura ku cika gaban moransa kura ku sanya da ku ƙara moransa ko to ana fata mutanen gari za su ba da duk wani hadin kai da ya dace da ko shi contractor da ita kuma gwamnati wanda yayi daidai da umurnin da kuma irin niyyar da mai girma shi gwamnatin Bauchi yake samar da ruwa a karkara da kuma dukkan jihar gabaki daya in yau gwamnati ya ce a wannan aikin ba za a yi ta a jiha ba kaga mu kai asara amma saboda dama niyyar gwamnati ta shigo ita ma ta samar da ruwa kowa da kowa a jiha kuma na biyu ce na uku abin da kake so kuma ne magana shine nan akai sitin akai inda za a samu da a nemi ruwa to amma ina son mutane su sani tunda mun yi magana nan da shi a Darazo shi ruwa ana neman sa ne a inda akwai so abinda muke son ku yi shine duk inda bincike ya gwada nan ne akwai isasshen ruwa to wannan filin fa da kuma alƙawarin cewa za a ba da gudu da aiki kenan kuma su abinda suke magana akai babu magana wai akwai rikici an je wajen wane ne an ce ga an samu side dai ko ina cancanta kuma daga baya a zo a ce wasu ba su yadda ba jama'a kun amince mun gane bayanin yara ka cikin criteria sun an suka zo suka form na san sai yayi wannan tambaya
0: Dr. Ismail Jibril Alfate shi kuwa shugaban karamar hukumar Darazo Honorable Ismail Ya Usade ya ce za su iya kokarin su wajen ganin sun ba waɗannan rijiyoyin kula ta musamman
4: ruwa shine rayuwa in shi kirawo in babu ruwa kuma babu rayuwa kamar yanda kuma al'umma yake gaya musu su kula wannan wani dama ne da suka samu wanda kuma kayan su ne yanzu ba kayan wani bane in aka riga kai su da sa ido akai in ya baci kaga su suka bata in suka kula da shi su ne da riba
2: wani kokari karamar hukumar za ta yi wajen ganin cewa wannan aiki ya cimma nasara sannan kuma al'umma su amfana
4: alhamdulillah karamar hukuma tana iya kokarinta waɗanda suka baci ma tana gyarawa bare kuma wannan sabo ne za mu yi ta ba su shawara wa community leaders din bare kamar yadda ka sani kuma an yi ma kafa wata kungiya karkashin wannan abu kuma wannan abu ya zo ne babu wani counterpart ba komai suka kawo wa gwamnatin jihar Bauchi mu kuma Allah ya sa muka samu muna cikin kananan hukumomi guda shida wanda suka samu kuma muna cikin wanda suka samu guda biyu a ciki wanda a Najeriya gaba ɗaya kwaya 60 da wani abu ne aka samu to muna jan hankalin su community leaders sun da su kuma youth sun matasa da kuma shugaban al'umma da su kula su sa ido ƴaƴansu ganin sun amfana da shi tunda yanzu ba wani amfani da yi da mai ko wani abu ba hasken rana ne za a yi amfani da shi solar kenan wannan borehole din zai amfani da shi na fatan da su kiyaye kuma da su yi amfani da shi yadda ya dace cikin ramin Ubangiji mu kuma da mu ci gaba da sa ido a matsayin mu na shugabanni in Allah ya yarda
0: shugaban karamar hukumar Darazo Honorable Ismail Ya Usade yayin kaddamar da aikin samar da ruwa a kasashen Afirka ta yamma da aka kaddamar karamar hukumar Darazo tallafi daga ECOWAS to idan muka dawo cikin gida BRC kuwa Wangiyar Fulani masu yada labarai da shirye-shirye a gidajen rediyo ta kasar reshen jiha ne ta zarci gidan rediyon domin kara hada hannu waje guda don cimma nasarar ritari tare da neman goyon bayansa a taron kasa da za su gudana a nan jiha kamar yadda shugabanta a jihar Alhaji Isa Samba Gale ya bayyana
5: mun ziyarce ka ne saboda wannan kungiyar Fulani wato Fulbe Media Presenters masu gabatar da harshen fulful da wato a gidajen rediyo wadda cikin watan da ya gabata kungiya ta kasa gaba daya wanda ta kaddamar da shugabanninta a nan jihar Bauchi duk jihohin nan na Najeriya musamman arewa duk sun samu halatta da makasudin ziyarar mu don mu zo mu gaisa da kai mu gana kuma mu yaba maka irin ayyukan da kake na hoɓɓasa da na ci gaba na gidan rediyon nan tun da ka zo wannan kujera kuma muna ganin ci gaba sosai kuma muna fatan Allah ya taimake ka kuma ka idda nufinka sannan kuma mu shaida maka cewa kungiyar tana shirye saboda ta gudanar da taronta wanda za ta gabatar da shugabanni ranar 14 ga wannan wata in Allah ya kai mu kuma a matsayinka na uba a matsayinka na shugaba a matsayinka na ɗaya daga cikin iyayen wannan kungiya kuma masu fada aji da sauransu muna fatan a Ubangiji Allah ya kai mu lokacin kuma muna fatan za ka samu daman halarta sannan kuma wannan makasudin wannan kungiya an kafa ta ne don a kara karantar da al'umma masu sauraron radio wannan harshe na fulful da in ba ana yin ta a radio ba karshen ta wata rana fulatancin ko yaren da ta iya tafiya sana a ta sauraron radio za a yi a koyar ma mutane abubuwa kalmomi diya wanda sukan so su subuce su batama wanda ma ya iya fulatancin a radio za a iya koya musu haka muna gode ma gidajen radio da suke gudanar da harsunan fulatanci a wannan jiha Allah ya saka musu da alheri kamar wannan gidan radio tunda aka fata ma akwai fulful da a ciki sannan kuma wannan harshe za ta koyar da mutane karatu za ta koyar da su nasiyoyi za ta musu nasiyoyi za ta ilmantar da su sannan za ta tsaya kuma tsaye wanda ka ta gidajen radio ta ga ta fahimtar da su abubuwa ko kuma makasudi ko kuma manufofin gwamnati haka muna fatan yanda tunda duk membobin mu daga gidajen radio ne suke akwai na albarka akwai Globe FM akwai social medias da suke nan malle uwa uba BRC kamsu ne ma majority su suka fiyawa haka Allah ya taimake mu dalilin zuwan mu kenan rankai da ne
0: Alhaji Isa Sambagala Isa Muhammad Jingudi ne mataimakin shugaban kungiyar na kasa wanda ya bayyana dalilan su na tattara masu irin wannan aikin guri guda
6: makasudin kafa wannan kungiya ita ce don hada kan fulani da kuma yayata asalin ci gaba da kuma bayyanar da manufofi masu kyau kafafen yada labarai da muke da su akan fulani a Najeriya kamar yanda aka ji an kaddamar da mu a watannin baya karkashin jagorancin kwamishinan yada labarai na jihar Bauchi Alhaji Usman Shehu Usman na ji watan biyar ne ko watan hudu ne a nan Bauchi shi ya dauki dawainiya na ganin cewa an tabbatar da cewa an kaddamar da mu to yanzu kokarin da muke yi mai girma MD shine ko ta jiha muna kokarin ta kafa na ta kungiyan karkashin jagorancin National Executives yanzu Adama sun kafa nasu Gombe suna shirin kaddamarwa na jin su ma a cikin sati mai zuwan nan sannan Bauchi mu ma za mu kaddamar a karshen makon nan sannan kuma za mu yi taro na ƙasa in Allah ya yarda nan gaba kadan a jihar Kano wanda su ma muna tsammanin za a kaddamar da reshen jihar Kano na wannan kungiya wanda jihohi da dama kuma mun kira su cewa lalle lalle su tabbatar sun kafa wannan kungiya kafin a zo kansu saboda tunda an samu wakilci daga jihohi kusan 17 lokacin da muka yi taro a nan Bauchi saboda haka babu wani dalili kuma kafafin yada labaran nan in ka dauka ka duba majority da fulatancin da turancin da Hausa da me yawanci fulani ne suke gabatar da shirye-shirye saboda haka mu mun kafa wannan kungiya ne da kikkiawan manufa wajen yada abubuwa masu kyau da kuma inganci saboda haka muna godiya da wannan tarba da kamana kuma insha Allah duk lokacin da za mu yi wani abu za mu tuntube ka kuma muna roƙon haɗin kai ka ba mu haɗin kai kuma ka taimaka mana wajen ganin kai ma fullun ne wajen samun ci gaban wannan kungiya
0: Isa Muhammad Jingudo cikin nasa lokacin shugaban gidan rediyon Bauchi Alhaji Umar Muhammad Shira ya yaba da irin wannan kokarin sai kuma ya ce gidan rediyon Bauchi na marhabin lalle da duk wata kungiya mai rancin da al'umma gaba
7: tuntun filazal ba taba wani tsari ko tafiya a wannan gida ba tare da an yi la'akari da muhimmancin harshen fulatanci ba kuma an yi haka kawai don ado bane an yi haka saboda karfafan hujjoji da suke bayyana a ƙasa fulani a cikin al'umar mu sun wuce a tafi ai tsari ba tare da su ba saboda mafiya yawa zan iya cewa babu wani yare guda ɗaya ma inda zurran yare ne na asali da suke da yawa listeners na radio musamman BRC da suka wuce fulani an fi amfani da harshen Hausa amma ba za ka kira masu amfani da harshen Hausa duka Hausawa ba Hausa ta min gambiza ce amma zurran yawan yare guda masu sauraron radio babu ya fulani ina tabbatar muku saboda kuma fulani sun kara da ko ina lungu da sako a jihar mu nan babu wurin da za ka ce babu su kuma ba su din irin burbudi din nan bane masu yawan gaske to radio kuwa kullun yana gadara ko yana tinkaho ne da yawan masu sauraro duk abin da yake tsarin sa shine ya samu yawan masu sauraro to kaga kwashe ba za a yi tsari a tafi babu fulatanci ba saboda haka ne muke da shirye-shirye masu yawan gaske kama daga na nishadantarwa na mata na yara na addini na labarai na al'amuran yau da kullum na tattauna matsalolin rayuwa na manoma duk muna da su a harshen fulatanci wasu saboda tsayawan babbar tashar mu ta AM ne wasu aka rage saboda mun rage wayansu program sai mu da yawa ba za su iya shiga lokaci guda da na FM da nan a hada su ne ɗaya ba to amma in Allah ya sa babbar tashar ta dawo duk wayannan shirye-shiryen za mu dawo da su babu fashi ko wannan hangen nesa da kuka yi na kafa wannan kungiya to zan jinjina muku kungiya ce da ya kamata a ce ta dade da wanzuwa saboda ta bada gudumawa a fannin abinda ake kira raya harshe ilimin harshe ilimi ne babba a duniyar yau sai sa ko kasar turawa kajira kaje ka samu a jami'o'in su akwai tsangayoyin musamman masu nazarin harsuna zaka ji ana ce maka Center of African Languages a turai ai kaga sun san harshe yana da muhimmanci sun san rawar da harshe ke takawa wajen karfafa diplomasiya da karfafa cuɗanyar duniya da karfafa tattalin arziki kai da ma ainihin siyasa
0: shugaban gidan rediyon Bauchi BRC Alhaji Umar Muhammad Shira yayin da membobin kungiyar Fulani masu yada labarai da shirye-shirye a kafafen yada labarai suka ziyarce shi a ofishin sa
8: shirin yau da gobe na BRC Bauchi
0: Madalla.

To a gaida Abdullahi Muhammad Damba da ya gabatar mana da shirin nan na yau da gobe sai kuma gobe idan Allah ya ta karfe 8 na safi za mu kawo ku maimaitin wannan shirin. Yanzu bari mu je ga shirin siyasa na Maji Magani.

mutanen Doka da sharhin wasu daga cikin jaridun kasan nan da suka kunshi siyasar kasa. Kuma da hakan ne shirin na yau ya zo karshe. A madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala, Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki. Ni Abdulrahman Umar Udubo da na jaragamar shirin ke mana fatan alkhairi.

To a gaida Abdulrahman da shirin maji magani na siyasa daga nan gidan Radio Bauchi. Sai kuma gobe da misalin karfe 8:30 na safe za mu kawo muku maimaitin wannan shiri. Ci gaba da kasancewa da mita 94.6. Majalisar Masarautar Bauchi a madadin mai martaba Sarkin Bauchi tana miƙa sakon godiya da matukar jinjina ga daukacin al'ummar sarakunan gargajiya. Jami'an gwamnati, malamai, kungiyoyi daga cikin jihar Bauchi da ma sauran sassan kasa bisa ziyarar ta'aziyya, sakonnin jaje da addu'o'in da suka gabatar sakamakon rasuwar Alhaji Aminu Adamu Jumba, bonin Bauchi wanda ya kasance baffa wa mai martaba Sarkin Bauchi. Majalisar ta ji dadin irin kauna, tausayi da goyon baya da aka nuna wa mai martaba Sarkin Bauchi, iyalansa da kuma masarautar Bauchi baki daya a wannan lokaci na jimami. Hakika ta'aziyyar da sakonnin jajen sun kasance abin karfafawa da kwantar da hankali ga iyalai da masarautar. Majalisar tana addu'ar Allah madaukakin sarki ya sakawa kowa da alkhairi, ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Haka kuma tana roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta marigayi Alhaji Aminu Adamu Jumba, ya yalwata masa makwancinsa, ya sanya aljannatul firdaus ta zama komarsa tare da wadda suka rigaye mu. Amin summa amin. Allah ya saka da alkhairi. Sanarwa daga Salmani Yakubu Lami, jami'in yaɗa labarai na Majalisar Masarautar Bauchi. Yanzu bari mu je ga Alti Usman da gabatar mana shirin nan na kunnan kanawa.

0: Shirin Duniya ina labari kuka fara sauraro daga gidan rediyon Bauchi BRC. A yau shirin na kunshe da
1: Isra'ila ta kara masa lamba wajen bibiyar manyan jami'an Amurka da suka hada da babban mai shiga tsakani na Donald Trump da kuma babban jami'in tsare-tsare na Pentagon.
0: Kungiyar Tarayyar Turai da Amurka sun yi maraba ga tayin da shugaba Vladimir Putin na Rasha. Nasu yi ganawar fuska da fuska don lalubo hanyoyin kawo ƙarshen yakinsu na fiye da shekaru hudu.
1: Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce hasashen da ta yi na cewa yakin gabas ta tsakiya ka iya jefa miliyoyin mutane cikin yunwa na ƙara tabbata ganin yadda aka gaza kawo ƙarshen yakin.
0: Duka waɗannan har ma da wasu labaran suna nan tafi a cikin shirin. Masu gabatarwa
1: Yahuza Yahaya Doka da kuma
0: Hafsat Abubakar.
1: Sai a dakace mu nan gaba kaɗan.

Muhammad Mukhtar da sauran 'yan tawaga ta cikin shirin Hajj Mubarak na nan gidan rediyon Bauchi BRC aka saurara don Allah ya yarda karfe 7:30 na safiyar gobe maimaitin wannan shiri na nan tafi. Agogon BRC Bauchi yana cewa karfe 10:28. Malam Patrick Daniel mai anguwar Doka na hudu wadda ke nan Bauchi yana cikiyar jakarsa wacce mance a keke na fef ko kuma dai ta faɗi ne a hanya sakamakon taimaka wani mai keke na fef ɗin da suka tarar a hanya keken shi ta ɓaci. Ya shiga na fef ɗin ne a ranar Lahadi 7 nan da muke ciki jiya kenan daga rafin zurfi zuwa wunti da misalin karfe 7 na yamma. Jakar da ya ja ce kuma kayan da ke cikin jakar sun hada da riga da wando alkyabba trouser guda daya. Saboda haka ake roƙon duk wanda Allah ya nufa da ganin wannan jaka ya taimaka ya tuntuɓi wannan lamba 081-3024-7675 ko kuma a kawo ta nan gidan rediyon Bauchi BRC sashen cikiya da sanarwa ko kuma wajen tuka manzo. To Allah ya sa a dace amin summa amin. A ci gaba da kasancewa tare da mu, muna bayo masu sauraro haƙuri kan cewar shirin nan na daga ofishin uwar gidan gwamna ba zai samu ba, saboda haka za mu yi musharaka da mai sauraro mu buɗe layi sai mu bashi namban waya ya kira, idan ya kira sai mu yi musharaka tare. Akwai batutuwa da za mu tattauna iri da kala, amma dai wannan karo za mu tambaye ka ne ba tare da cin zarfi ba, ba tare da cewa wane ya gaza wane ya rasa ba. Abinda kawai za mu tambaye ka, idan an baka dama ka shugabanci kasar nan, me zaka gyara, wani sashi zaka gyara? Shikenan tambayar. Muna so mu ji kai inda hankalinka ya karkata za a gyara a Najeriya. Misali a ce an baka dama ka zama shugaban kasa, idan ka taba mana wani ka ce ya gaza, zaka ji mun katse ka, in kuma ka bi doka da oda na shirin shikenan za mu kasance tare. To a ci gaba da kasancewa tare da mu.

Vocular azul. Tunajirigin birnin Germany, shirjirgin birnin Ingila, tujaka ta da Italia in yi dan kuka ya kariya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe anan. Kaza ga cikin Lagos kuma ga Badshu. Ga laina shin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin su wai dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai du waɗannan dolaran da ne jirgin sama mai rugujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talakawa a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa don muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce ka saya in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin birnin gari motocin talakawa don su hau mutukar in ba kan lafiya je ka ka sha'o magani Allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi in kun tuna gwamnati ta yi mana ƙoƙari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi college school ga university ta mana shauran makarantun nan ƙasan da 'ya'yan talakawa an kai watan watan in kun tuna domin su za su riƙe ƙasa domin

0: Bauchi. Mai tare da gidan rediyon Bauchi kada dai kamance. Tashar tamu a yau a daidai wannan lokaci dama ce ta samu domin rashin shirin nan daga ofishin uwar gidan gwamna da bai samu ba. Muka ce mun bude layi kana iya kiran 0809 795 0 idan ka kira za mu yi musharaka da kai za mu tambaye ka ba tare da ka kama sunan kowa ba idan an baka dama ka shugabanci kasar nan ina zaka fara gyarawa kenan wa alaikum salam yauwa barka da dare da wa muke tare Malam Awal Usman Okay, Malam barka da dare. Malam. Ya salam. To da farko zaka da fatar zaka man afwa ka saki kiran mu. Assalamu alaikum. Hello? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To wannan baya jin mu kuma muna tare da shi da fatar zai sake kira. Number dai ita ce 0809 795 0 sai mu mushara. Assalamu alaikum. Barka da dare. Abdul Ghani bakin kura ya daren. Aina sar in ka samu dama na ce idan ka samu dama ta ina zaka fara aiki wa kasar ka Najeriya in ka samu shugabanci misali wato zaka ba wa ilimi shine first agenda ka ko to mun gode sosai Abdul Ghani bakin kura muna godiya mun jira yinka mun gode sosai bari mu ba wani dama shi ma ya shigo da fatar za a ci gaba da kasancewa tare da mu akan mita 94.6 ga wani ma radio di arfi kuje gasa shirye shiryen da ya samu shigo assalamu alaikum da wa muke tare Shaib Abubakar daga Makarahu ta yayi ruwa to Allah ya ba mu damuna mai albarka muka ce bari mu ji ra'ayin ka misali yau stiyarin jan kasa a hannunka yake misali a kaddara haka to ta ina zaka fara gyara
1: Allah ba mai goyi kasan nan da ya zan gyara fannin
0: tsaro shine farkon da aka maida hankali to muna godiya sosai da jin ra'ayinka muna godiya sosai muna godiya da kasancewarka tare da BRC 2 FM mita 94.6 idan yanzu kai fara sauraron mu 0809 795 0 ita ce number da zaka kira ka kuma same mu assalamu alaikum yauwa barka da wannan lokaci waye namu Ah mai babban suna barka da dare.
2: Kana lafiya yau?
0: Lafiya lafiya sai godiya. To ya ruwa a nan makwalla.
2: Mun goda Allah alhamdulillah.
0: Ruwa sauka a wannan dare.
2: Ah ruwa sosai wallahi
0: dai. Abe mana ta adi ba da na kamar da iska.
2: Ai iska ma mun da ban gode ta adi a kamar.
0: To Allah ya sa haka zamu taji ba wani ta adi. To muka ce za mu so mu ji ra'ayin mai sauraron mu kamar yadda ka kira kai mai ra'ayin ka ba tare da kama sunan kowa ba ko gazawar wani kawai kai eh yauwa to da ina zaka soma matsalar a matsayinka na shugaba zaka tabbatar da tsaro ya kankama ya zauna da gindinsa a ko ina To mun gode, mun gode sosai Malam Usman, muna so mu ji inda hankalinka ya fara karkata. Muna godiya sosai. Muna godiya Malam Usmanu da Malam Babana, sunanka ba na faɗa kaga ma din na rude hi ambatan kakana nake. To bari mu ji wa alai. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Barka da dare. Alhamdulillah. Da muke tare. Shinge ba zamfare? Da ke polci. To Malam Shinge, ya ra'ayinka zai karkata mujina ka ra'ayin in ka samu shugabancin kasa? Sai tsaro. Na aina daga ji na jiya nace wa ga dan uwana daga can Sakkwato na ko Zamfara ya zakka. In ka gyara shi sai ka koma gida.
2: In ka gyara shi sai ka koma gida.
0: Ku sauka yi zaman ka ka sha miyan kukan ka ka more.
2: To
0: Allah shi ba mu sa'a. Mun gode dan baza dan Zamfara a folci. Muna godiya masu raro, bari mu dan sha ruwa ko da waƙar nan ta mamman shata ta jahata.

0: Nigeria an yi jaha-jaha ba don gaba ga ɗan son harama a Bauchi, to Allah dai ƙara mana danƙon zumunta. Wa alaikum salam. Malam Yusuf Shitu ya railwe, ruwa ya je nan ko? Railwe kwatas na kamar tana da ɗan kwari-kwari, ruwa bai cika muku ba ko? Alright, na fahimta, farin ganewa kwa kal, na fahimta, to Allah ya bamu. Alhamdulillah, Yusuf, in aka ce yau kai ne shugaban Najeriya, ina za ka gyara? To kawai muka ce ra'ayinka muke so mu ji, ina za ka fara gyara ma Yusuf? Tsaro kawai za ka ba fifiko. Ni na zata za ka ce za ka gyara railway ne ta dawo aiki ka'in da na'in. Nan sa za ka gyara railway ne ka ce ta dawo aiki ka'in da na'in. Tsaro ko? To mun gode sosai Yusuf Railway, muna godiya da kasancewarka tare da mu. Aiwa, muna godiya. Ai, ka san kowa da yadda hankalinsa yake. Kuma akwai tunani da bururruka na mutane wanda in suka samu ya cika. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
0: Barka da shigowa BRC 2 FM tashar al'umma.
1: Yawwa, na gode.
0: Waye namu kuma daga ina?
1: Shehu ne, zakar sani da in buloya daga Kangere.
0: Malam Shehu ya Kangere?
1: Kangere na jiya nau.
0: An yi ruwa? Don mu nan Bauchi mun sha ruwa fa.
1: Ana kayima muka.
0: An za ka?
1: Yanzu haka ana ruwa.
0: A to gobe da safe sai gona.
1: Insha Allah, gobe sai gona.
0: To Allah shi ba mu damuna mai albarka. To muka ce bari mu ji ra'ayin Malam Shehu, idan Allah ya baka shugabancin ƙasar nan, ta wani ɓangare za ka fara gyarawa, me ajandanka na farko?
1: To, ajanda na farko dai in Allah ya bani shugabancin ƙasa zan fara daga kan mai ne.
0: Mai za ka tabbatar an ƙwaƙulo?
1: Mai tabbatar an ƙwaƙulo ya doje da ya yi arhayen da talakawa za su sha da sauƙi.
0: Da sauƙi. To Allah ya cika maka wannan, Allah ya cika maka burin ka Malam Shehu.
1: Amin ya Allah, sai in koma.
0: Mun gode, mun ji da ra'ayinka guda ɗaya, muna son mu ji daman na farkon ne. Amin Malam Shehu, employer daga Kangere, muna godiya da kasancewarka tare da BRC 2 FM. Bari mu ƙara gayyato mamman Shata Katsina.

0: To assalamu alaikum. Dear City FM mita 94 za ta so ka dan rage rediyon ka kadan.
1: Assalamu alaikum.
0: Muka ce ka dan rage rediyon ka kadan ko ka tashi daga jikinta.
1: Yawa kana ji na yanzu?
0: Ina jin ka.
1: Sunana Yarima Abdullahi Bajama daga Kandahar.
0: To mallam Yarima ya Kandahar. Nace ya Kandahar ta wuni a yau. To in aka ce in ka samu shugabancin kasar nan kan da me zaka fara?
1: Abinda za ka fara a shugabancin kasar Allah ya bani abu hudu ne.
0: A ɗaya nake so in ji na farkon nan muhimmi. A ni dai ina so in ji abinda hankalinka zai fara karkata a kai kawai. To yanzu ba za ka iya gaya min na farkon ba?
1: Na farko?
0: Kana faɗa fa shi kenan. To mun gode sosai. To mun gode sosai aka muke so mu ji dama. Muna so mu ji na farko.
1: Na biyu a improve agriculture kuma da ilimi.
0: Shi kenan. Muna buƙatar mu ji na farko ɗin nan. Domin duk abin da hankalinka ya fi karkata a kai. To shi ne muhimmi. Ko da na ce shiga nan ɗakin akwai diamond, akwai zinari, akwai gold, akwai lu'ulu, akwai waye, je ka ɗauko ɗaya wanda ka fara ɗauka shi ne hankalinka ya fi karkata. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
1: Barka da yamma.
0: Barka da warhaka, ya daren ya ruwa. To Allah shi ba mu albarka. Na ce to da wa muke magana ne? Mala Muhammad ya nan gundumar dawa ki gaba ɗayanta.
1: A gundumar dawa ki mai ta kai ruwa ne yanzu
0: haka. Ni gwaran dawan nan fa ta kashe gindin mangwaro fa. Kuma fa kuma gwaran dawa ne suka zo suka samu mangwaron a gurin.
1: Zahiri.
0: To muka ce bari mu ji ra'ayinka, misali ka samu shugabancin kasa, me zaka ce?
1: Ani ina samu shugabancin kasa guda ɗaya ne kawai sai a gaba na kawai. Ni daukan ma'aikata saboda yara suna ba a yi babu aikin yi. Kullum ya yi ɗalibai aiki a jami'o'i da dukkan yi don babu aikin yi. To su kawai sai a gaba ita ce ba aiki. Shi ne da ke yi domin tsaro a ƙasar nan.
0: To muna godiya sosai da jin ra'ayinka ɗan gwaran dawa. To muna godiya sosai, muna godiya da kasancewarka tare da mita 94.6. Bari mu ɗauki wannan kafin mu karkaɗe kunnuwa. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam. Awala kuwa ba.
0: Na'am, barka da dare, waye namu?
1: Alhamka guda da babban bakon nan ka ne malam Suradi Kwanyi da Gugankuwan Kwanyi.
0: A'a, customer lamba ɗaya.
1: Kaji bayani ne.
0: Inda a ce nama nake sayarwa, kai kan kana zuwa don cika maka roba in ce ka taɓa gishiri kafin ka saya. To malami barka da dare.
1: Yawa
0: na ce to menene ra'ayinka inda an ce kai shugaban ƙasa ne, me za ka fara yi? Ni na fi son in ji ɗaya. Kai da ka biya fansho da gratuity ka sauke wannan nauyi, ai haƙƙi ne da ya shafi gwamnonin jihohi ko duk za ka ɗauke musu? To shi kenan, mun ji ra'ayinka, Allah shi cika.

0: ta tsohuwar wakar margayi mamman shata Katsina. To, wanda ya santa fa. Wa alaikum salam. A muna godiya wallahi waye na PRC yake kira mu a wannan daren. Mallam Shitu Yalwa Prishin Gandu. Amma ruwa bai isa can ba ko?
1: Kai.
0: To muna godiya Allah shi ba mu mai albarka.
1: Muna shirin su
0: kai. A to wannan ai in dai ruwa ya sauka ma da wuri ka ci ribar ruwan kawai kai shuka. To alhamdulillah Allah ya dafa Allah ya sa albarka. To a rinka tambayan dai masu harkokin noma masana malaman gona suna ƙara haske domin a ribanci noman. To alhamdulillah bari mu ji a gurguje kai ne na ƙarshe da zamu dauka. In ka zama shugaban kasa me zaka fara gyara a kasar ka Najeriya?
1: Wallahi har kan tsaro ya yi komai a nan Najeriya. Ni har da da nan an ga na kare kasa na daga cikin dangi.
0: Tashin hankali kawai ka tabbatar da tsaro kawai. Kai dai kana so ka tabbatar da tsaro a kasar ka in dai ka samu shugabanci. To mun gode da jin ra'ayinka mutanen Birshi. Muna godiya sosai kuma da shi ne ma muka kawo ƙarshen dukkanin wadda za mu ɗauki kiransu a wannan dare kasancewar daman. A ran lokacin muka ci ba namu ba ne mun ce rashin shirin nan na daga ofishin uwar gidan gwamna ne da bai samu ba muka yi amfani da wannan dama muka buɗe layi don mu yi sharaka da kuma sauraro kasancewar da bazar ku muke rawa. Muna godiya sosai da kasancewar ku da BRC.

Margai duk jama'an mun shata ka tsina ya tiya mu shakatawa a fili na aro da muka yi mu sharaka da kuma sauraro filin shirin nan na daga option uwar gidan gwamna da bai samu ba to da fatar an ji dadin wannan mu sharaka can da misalin karfe 11 da rabi muna nan za mu saki haduwa a filin bankwana da mai sauraro amma yanzu bari mu je ga sashen tallace-tallace na nan gidan radio Bauchi don gabatar maka da shirin nan na zaben mu kwana lafiya.

0: Mai sauraro, ba da san ranmu za mu yi bankwana da kai ba. Wannan fili na bankwana da mai sauraro yana tayar min da hankali domin na san nan da minti 30 to ba za mu kasance tare ba. Domin kuma sai in Allah ya ba mu aran numfashi gobe. To babu damuwa, tunda dai gobe ma rana ce, dadin abin kenan. Da fatar za a yi mana afuwar bankwanan da za mu yi da kai ba na an rabu ba kenan sai kuma wani lokaci idan Allah yarda za mu sake hadewa 0806975570 ita ce filin bankwana da mai sauraro number da za a kira kenan a wannan fili na bankwana da mai sauraro 0806975570 na jama muna da wani alayi ko bari mu gani waye a bisa layi ayya ya katse da fatar zaka sake kira 0700 ga 08 ne ma ashe assalamu alaikum wa alaikum assalam assalamu alaikum ayyo Allah wannan network yana ta samu ba damuwa komai zai yi kyau nan gaba kadan komai zai yi kyau in Allah ya ba mu fuddare Assalamu alaikum Waye na malai Na'am Oyi wallah Kai ban so haka ba Kana jin mu Yau na ce waye na malai Ayya Akwai matsalar yanayi kun san an yi ruwan sama fa ayi ta hakuri da yadda aka samu kai a ciki 0806975570 ita ce number bankwana da mai tsaro a wannan tasha ta BRC2FM 0806975570 assalamu alaikum ayya to da fatar dai za a yi mana afwa Hello. Wa alaikum salam.
1: Awan Yakubu wanka.
0: Na'am.
1: Barka da dare.
0: Da fatar kana cikin koshin lafiya waye namu.
1: Ina na asirace wanda ka fitar da kicin dan Hajiya Yakubu wanka.
0: Big boy dan Hajiya?
1: Big boy dan Hajiya Yakubu wanka.
0: A'a, barka da dare, barka da jimirin saurare. Alhamdulillah Yakubun ka dai ba a magana tunda na ji ka cikin koshin lafiya na san lafiya take.
1: Ya kowa alhamdulillah.
0: Masha Allah barakallah.
1: Ina maka fata ran ki ta take lafiya.
0: To madalla nagode da kasancewar ka tare da biyar CTFM. Masha Allah to sai da safi. Mai sauraro kai ma za ka iya kira 0806975570 bakwai sifili ita ce number tamu Assalamu alaikum
2: Wa alaikum salam
0: Barka da dare
2: Kareyo
0: Radio ka nan ne kai kaman da zaka rage shi ko ka tashi a jikin sa shikenan ka gama mun komai
2: Na dan motsa tare da shi
0: Masha Allah da muke tare kuma daga ina
2: Kana magana da Salisu Tela Zango
0: Salisu Tela
2: Saminu Tela
0: Okay Saminu ya Zango
2: Zango lafiya kan
0: To muna maka fata alkhairi a wannan dare ruwa ya sauka in ce
2: Wallahi ga ruwan mun samu ban sanyi
0: To muna filin mu na bankwana da mai sauraro
2: To Allah ya ba mu alkhairi Allah ya kai mu gobe
0: Kai Tela ne
2: Eh
0: Kai Tela ne
2: Ai ni tela ne goga
0: To amma kafin ka fara sana'ar telancin nan menene burin ka yafi karkata ko ko daman telan ka dauka tun a ranka nan kake so kai sana'a
2: Gaskiya sani biyan ku ya dinki na Na ke dinki ne mu wani gyaran wando ne kawai yake gyara ne ce haucin gina ku sana'a
0: Shikenan sai zama abincin ka yana wajen
2: Yanzu yara nan da iyalai na din yake musu dinki ba ruwan da biyan tela
0: Nace amma da kafin ka kai gyaran wando menene burin ka a sana'a?
2: Burin nake na dinki sana'a.
0: A'a, kai ka ce dalilin fara sana'ar an bata ma rai kan gyaran wando. Na ce kafin ka kai gyaran wandon menene da burin ka a sana'a? Kawai dai ka cimma nasara ba tare da kana da wani focus ba. To shikenan. Na fahimce ka, to Allah ya taimake mu sai da safe. Masha Allah. Masha Allah. Muna fatar masu sauraron mu dai suna tare da mita 94.6. To bari mu dauki wannan dake bisa layi. Assalamu alaikum. Barka da dare Hajiya, barka da kida kasancewa da biyar si. Dan so in san wace ce kuma daga ina? Mama na mai
3: magana da Aisha Muhammad.
0: Aisha Muhammad daga New GRA. To Aisha, da fatar dai kina cikin koshin lafiya. To masha Allah. Ai na san Aisha dai ai ana dan taba sana'o'i ko karatu ne kawai?
3: Eh,
0: anan cikin gida ma ana dan taba sana'a. Na san zaman aure ya sa kin kasance sana'a ki ya takaita, inda a ce za a baki dama ki fita kina hada-hadar kasuwanci, kina da sha'awar haka? A wani fina ai bai haramta ki kasuwanci ba duk da kina da aure, tunda ke musulma ce musulunci. Na fahimce ki sosai malama Aisha, kin fi so ki yi hidiman aure fiye da hada-hadar neman duniya. To na gode sosai da kasancewar ki da BRC2FM. Allahumma amin. Muna godiya Aisha daga GRA, Aisha Muhammad, muna godiya da kasancewar ki da BRC2FM. Ana jin akwai wani alayi, bari mu ga kowa yake bisa layi. Ayya. Ayya. Assalamu alaikum. BRC tana maka fata alkhairi, waye nata? Muna godiya sosai, muna godiya. Malam Shaibu dan iya ya makera. Wani fa in yaji kai daga makera kake kira, sai tsammanin sana'ar ka kera ne fa, irin na kere-keren kayayyakin amfani. Ai ka san sana'ar kofar gida. Na ce ai ka san sana'ar kofar gida, sai an dan taba ko na wasa. Yanzu misali fa da a ce zaka je wata tafiya, sai ka ga kayan aiki a ƙasa kuma ga abin da za a sarrafa, za ka iya haɗa murhu da akwatin da sauransu. To ka
2: da nake zama irin wannan abun har wajen bocina fita yin wannan sana'a.
0: To kaga alfanun aikin hannu kenan, shi duk inda kaje ka fadi kawai zaka iya cin abinci.
2: So sai he kuma da kawai kuma Allah ya dawo wannan ina ci gaba da kasuwanci. Kuma da lawa kai da mashin da kai mashin haka.
0: A yanzu kan ka girma ai ka zama kusa. Ai da manguzi yana mana bayani, yace kusa ne.
2: A ni ba mutum ba.
0: Yace mana kusa ne wannan ba Allah. To ubangiji
2: Allah ya kai maka yanzu ai to da ba ku san Allah ne ya dawo da ruwan mutu wallahi yanzu duk yanda ne shiga ya tsara da su go cikin wajen BRC shiga wata cikin goma gidan zuwa yana gari ne ce da mun gozo nan kuna mun ko kaba da keke da mun ci
0: Allah
2: sai sai wani mutuwa ne ne tsara nan awu da ba ko nan labarin wurin na tafi na ji kusan sallan mu ke so abu ya wallahi wani a cikin gidan ne ce wani e kana kai dan uwan wani ne ce wata ai tsaramu aliyu a matsayin da zaki da shi zaman ta ba kira shi ta maka tsakin abubba
0: Allah
2: sai ba su ga kike ne ce wallahi kuna ka ba kai dan uwan wani ne.
0: To shikenan sai ka je ya baka sarauta a fadar sa, me yiwa ka me gurbe
2: sai ma su sai ma ya kamata kuma da farko ina jika masa bangai zuwa na ma masarki
0: To muna godiya sosai
2: da kwatan da sai lafiya Allah kuma ya kara mana zuminci.
0: Amin suma.
2: Allah ya kara mana daukaka saboda gaskiya gidan radio ta take yanda ba ka tambaye.
0: To muna godiya. To mun gode Allah. Allahumma amin muna godiya. Amin suma amin masha Allah. To muna godiya sosai da kasancewar ka tare da BRC to FM. Masu sauraro za mu so mu yi ta daukan kiran ku amma ba za mu yi abin nan da ake cewa ta baki dai ta baka karatu ba. Bari mu dau wannan. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum assalam.
0: Waye namu?
4: Muna tare da Abubakar Aliyu Ousin Bagel mazaunin nan ta Fabalewa SK Bauchi.
0: To masha Allah Abubakar. Kai to yadda ka ji
4: yadda kake yi ba zo matazuwa sai ne wajen su malumai kifi yanzu da shigo gida
0: kai dai ka je cin kifi kuma cin kifi da daddare fa akwai hadari
4: a hadari a cikin sa
0: ba a cire kaya ba ba a fede shi an gyara shi yadda ya kamata ba sai kaga an zo kuma dan karamin kaya ya hana mu kogaro zaman lafiya
4: ai kifin ba zo ba ya da kaya
0: a kifin shi mara kaya ne su kumbi ne
4: yawa
0: to yadda
4: ka mai nama a cikin sa a cikuwa
0: suna zaman lafiya ko da mai kifi da mai nama ba a zaman lafiya fa inuwa ɗaya ba
4: sa zaman lafiya sun daidai ta kansu ai
0: kai wannan zaman lafiya kyanwa da bera kenan to daman yau da yake babu wata maudu'i da takamammiya sai dai kawai mai musharaka
4: haka ne
0: kuma na ji ka daga wani gari can ka cillo ka zo nan Bauchi
4: to sai ma ko inna kuma tare daga
0: to wai sana'a ce ta kawo ka nan din koko dai kawai karatu ne
4: eh aiki ne ta kawo ni
0: gaskiya aikin gwamnati
4: eh aikin gwamnati ne ta kawo ni
0: to kai babban mutum ne ai
4: ni karamin mutum ne ai mu ne talakawan kasan ai duk mai kai talaka ne
0: to inda akwai rufin asiri a ciki ai shine arzikin
4: sosai ba kuwa ma mu ba mu bar sana'ar noma ba
0: ai ho kakan hada biyu
4: domin ko yau din nan ma na kai iri na gona
0: to gaskiya kai dabara har ka tuno min da wata waka ta Aisha Sarari da tayi akan kudin salary
4: haka ne
0: ka san wakar
4: ban san wakar ba
0: ai waka ce mai cike da karantaswa
4: haka ne
0: to ba damuwa Allah shi mana mai kyau idan kana aikin gwamnati sai ka hada da sana'a
4: to sai ba ku wato mai bai kamata ka dogara da albashi bai kana sana'a kafin wata ta kare kana da abun rufin asirin ka
0: ita ma abin da Aisha Sararin take faɗa kenan
4: yawa kuma ka ga in kana da sana'a zai raba ka da kariya ba ai albashi ba alhali gwamnati ta yi albashi
0: kaji wata sabuwa kuma
4: su kuma kafin wata ta kare ka bi kan masu shaguna in wata ya kare budget ya shigo sai ka rika kai har yanzu ba ai albashi ba wannan gwamnati ba ta kyauta mana ba
0: ya salam
4: alhali kuma kai da baka kyauta wa kanka ba
0: to ka ji dan girman Allah
4: to saboda haka ina roƙon ma'aikata kada a dogara da iya albashi a kama sana'a
0: to shikenan
4: to tabbatar da lahadin nan a daure ake zuwa sana'a
0: to mun gode sosai da gudunmuwarka bari mu barka haka
4: to madalla godiya
0: yawa to muna godiya
4: to madalla a tashi lafiya
0: Allah ya sa

0: Aisha sarari kin faɗi gaskiya muna tare da ke.
1: Wa
0: alaikum salam.
1: Mala awal lawon ni na gajiya.
0: Da fatar an yi ni cikin koshin lafiya.
1: Wallahi lafiya na ruwa ni.
0: Ah ga mun nan dai muna cikin hidima.
1: Madalla mamacin ka ne Allah da ya gogo ta.
0: Dalla diyaro, dalla di yelo.
1: Ta ba dalla di yelo ba da dungo salimiyari.
0: Ah to masha Allah. Madalla ai alukunta she shi a zauren bugu.
1: Iya nan kai yanzu na aikin ka.
0: Ai huna ta za a kashe wannan industry.
1: Iya aikin har yanzu.
0: Yawa to ai kaga ita wannan sana'a ka san tsohuwar al'amari ce fa.
1: Wanda haka.
0: A ce mabuga, marina, majema, masaka.
1: Gaskiya.
0: Dukawa.
1: Dika
0: to kaga wannan sana'o'in hannu wallahi an yi sake da su
1: ba kadan ba
0: an yi sake da su
1: ba kadan ba gaskiya
0: makeran nan malam makeran fari makeran baki
1: gaskiya
0: duk yanzu sai dai tarihi irin wannan
1: wannan sosai sosai ba
0: ah dan aka saka maka gwado ba he ka mutu ka batta ba
1: gaskiya
0: ai muna samun labari duk da ba mu daura gwado ba To yanzu dai in ce lalloki kowa lafiya lafiya a lalloki nan.
1: A wallahi lafiya. Hello.
0: A to ai wannan shine babban burin mu. To ka gaida mutane uku ka musu sai da safe.
1: To kuma da Allah ya sa kowa ya tashi lafiya.
0: Ai ka mana bugun ƴaƴan ka danya kenan. To mun gode. Mun gode. Sai mun dawo. Sai mun dawo.
1: Yawa.
0: A share mana fage muna nan tafi. Muna godiya sosai sosai dan ladi muna godiya sosai.

0: Haka yake Aisha. Su sun rike sana'o'in su sun cilla mana sha'awar salari su kuma. Wa alaikum salam.
1: Kana tare da radio mai daga cikin
0: garin. La ilaha illallah kai tsaye ina fassara dauke dauken nan. Wallahi kai tsaye ina fassara dauke dauken nan yanzu nan zaka ga jami'ai na farin ka da bakakken ka sun kiwaye ka.
1: Yawa kace in ka fassara. Ai to fassara ku ji.
0: Aha, ka zo ka ji mutuwar sarki a baki na ka ce na ma cune. Ha, mama. Dauke dauken? Ka tuno min da wani mai irin sana'ar ka nan babawo keshi. Shi kuma na yi sana'ar dauke dauken kana ji ko? Wato, shi gwamutsawa yake. Gwamutsawa, ina ce gwamutsawa ba yana faffasa maka baki ba. Ko sai ya dauka.
1: Shikenan ka ji gaskiya.
0: Kai ma irin sa ne?
1: Ni na idan na dauka. Sai kai mo kitin da take so kuma sai ka ga wani abu wanda kai hakuri
0: da shi. Aiho, yanzu na gane. A ba sana'a kuɗi da babawa ke shi ba. Shi babawa ke shi kan. Ai na shi na musamman ne. Ai is wanted. Ai babawa is wanted a guri na ai. To da fatar da fatar kana cikin koshin lafiya.
1: Wallahi alhamdulillah.
0: Yau ka ce yanzu haka a gajiye kake mu ne kawai muka hana ka barci.
1: Kaman ka sani ko dan da zuwa da kuka dan yanke nan na cikin ka zuwa nan da sanin barci da kuma ga kuntun ma ya ji zuwa.
0: Sai kawai ka ji mun dawo.
1: Sai na ji kun dawo.
0: A da mun ai farin cikin ku shine namu duk abin da muke don ku ne anan.
1: Ya dukkan alhamdulillah kuma Allah tana taya mu ira.
0: To muna son haka a cigaba da kasancewa tare da mita 94.6 tashar al'umma wannan ita ce burinmu. Muna godiya mai dauke dauke. Muna godiya.
1: Muna godiya.
0: To bari mu ba nan mutum na karshe dama ya shigo. Mutum na ƙarshe idan ka kira 0806-795-970 shi ke nan gama mutum na ƙarshen nan ya kira. Assalamu alaikum. Sai dai mutum na ƙarshe ka zo mana da sakin layi. Yawa ka daidaita lamura amma suna ƙiris. Mun gode Allah sai ka gabatar da kanka kuma daga inda kake. Daman kai ne kai alƙawarin cewa zaka sake dawo wannan koko dai ba kai bane.
1: A wani alƙawari ba da ka.
0: Amma Ubangiji ya yi alƙawari kuma ya cika.
1: Insha Allah.
0: To masha Allah, Allah ya sa dai ka kira mu cikin farin ciki da annishuwa.
1: Sosai ma alhamdulillah cikin farin ciki da annishuwa.
0: To tunda kai ne na ƙarshe ka gaida mutum biyu mana mai ban kwana.
1: Na Alhaji Sulaiman Barso.
0: To. To Ubangiji Allah ya sa suna tare da biyar su.
1: Fatan da mu tashi lafiya.
0: Muna godiya employer.